0: So goes our good times from the past on All Star Sunday. Till next Sunday, right here on Star FM. FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makakarelate ka every hour, every minute. O, diba?
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: Philippines number one, Star FM.
0: Dance to the most unforgettable hits from the past as Star FM now brings you Sunday Disco Flashback on Star FM.

Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya, nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan.

0: 1984's Together in Electric Dreams. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 13 star minuto na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. 8:47 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
1: Kimi!
2: Kimi!
1: Kimi!
3: Jika na!
4: Gora na!
3: Gina!
0: Napagod ka ba sa kakasayaw ng Together in Electric Dreams? Habang ikaw ay naglilinis-linis, o di naman kaya habang ikaw ay umihigop ng mainit na kape, hindi mo mapigilan ang talaga nga ng pagsway-sway ng bahagya. Alam mo yun, ano lang, pa-sweet lang na parang tita moves. Yung ano, paulit-ulit na sway-sway lang, ganyan. Napapansin ko nga, parang patita na talaga ako. Uy, ganun na yung paano natin. Yun na yung era natin. Dati sa mga tita ko lang na napapansin, napapanood, yung mga ganong klase, mga footsteps. Yung mga one-two lang. Ngayon parang ako na yung gumagawa. Hala, ano na to? Pag nadadagdagan yung edad mo na ano naman, pag nadadagdagan yung edad mo, nababawasan naman yung mga steps mo na alam. Mga kapatid ko, ang daming steps na bagong alam. Eh, parang, paanong steps yan? Ano yung Brazilian dance? No, paghuhulihan na, eh, no? Well, anyway, highway, by the way, tayo po ay nagbabalik ulit again and again and again. O, mapilis ang musika, alaman lamang, Consternation. Alam mo ba, yung lyrics na iyan ay isinulat ni Moroder, o yung mismo nagsulat po ng synth pop classic na Together in Electric Dreams sa likod lamang ng pakete ng sigarilyo. At on the way pa siya nun sa studio, ha? Ito pa, Sir Nation. Alam mo ba na nirecord nila yan in just single take? Tignan mo nga naman. Ayan tipong, sige, record tayo. Punta tayo sa studio. Tapos na. Tapos naglalakad ka lang papunta ng studio, nakasulat ka na ng kanta. Iba talaga ang utak ng mga artists, no? Iba talaga ang utak ng mga music artists. Iba yung takbo ng kanilang isipan. Iba-iba ng hulma. Yan ang awiting Together in Electric Dreams. At speaking of, kung ikaw ay pinagpawisan ka, Star Nation, pasadahan natin yan. Kung bakit nga ba, maalat ang ating pawis. Ikaw ba natikman mo na yung pawis mo? Yung tipong mula sa noo, tumulo sa mukha mo, tapos napadpad sa bibig mo, tapos ang alat pala. Pero ang explanation dyan, Kester Nation, ang ating mga pawis kasi, dahil maalat siya, kaya siya maalat, yung katawan natin ay, yung pawis, o mismo yung pawis natin, ay naglalaman po yan ng electrolytes. So, yung sweat na iyan, o yung mismong pawis na iyan, ay yung katawan natin nagpa-pump siya ng electrolyte. Ito po yung tinatawag na sodium and chloride, na isa rin component ng table salt o mismo yung asin, 'di ba? Nilalabas po ng ating katawan 'yan mula sa ating mga dugo papunta sa ating sweat glands o yung mismong parte ng ating skin para matulungan ang ating katawan na magkaroon ng fluid balance at para yung mga pawis na iyan ay matanggal sa ating katawan kasi kailangan natin ilabas 'yan, Caster Nation. Katulad ng sama ng loob, ang pawis ay dapat inilalabas din ng ating mga balat. Diba? Iba't iba ang ginagalawan ng ating katawan. Iba-iba yung purpose nila, no? Alam mo bang sobrang importante ng paglalabas na iyan, ng fluid na iyan, ng pawis na iyan sa ating katawan para yung ating puso ay mag-pump ng maayos at the same time, yung mga nerves and muscles natin ay makapag-communicate ng maayos sa isa't isa. Kaya ka pinagpapawisan. Minsan nagre-reklamo tayo eh, no? Bakit ba ako pinagpapawisan ng init-init? Oh, hindi naman kita mabiblame dyan. Kaninang madaling araw nga ang init eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang init, tas pawis na pawis talaga tayo. So, pero at the same time, para ma-regulate ang ating puso at the same time yung muscles and nerves natin para maayos sila makapag-function, kailangan natin pagpawisan. So thank you pa rin sa ating pawis. Kasi pag hindi ka pinagpawisan, mahirap na yan. Go din, kung ayaw mo naman na hindi mag-function well ang iyong mga nerves at muscles. Kaya kanya-kanyang diskarte para mapigilan paano punasan ang ating mga pawis. Kaya lagi magdala ng tubig, syempre, para mapalitan na maayos ang mga fluid natin sa katawan. Okay, drink your water and of course, magdala rin ng mga panyo at bimpo. Lagay ka ng bimpo sa likod mo para kang baby. Baby tawan. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang Sunday Disco Flashback. Dito lang yan, sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information, tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. 8:53 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Dance to the hits of the past. Sunday Disco Flashback. On Star.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at

dance to the hits of the past. Sunday Disco Flashback.

0: was a wishful thinking. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 12 star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 9:48 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
3: Jika na!
4: Gora na!
3: Gina!
0: We are back again and again and again and again. Again, happy happy Father's Day po sa ating lahat na mga ama. Tumayong ama, father-to-be, naging father figure sa kani-kanilang mga anak. O di naman kaya nagpaka-ama kahit hindi nila tunay na anak o kadugo ay nagpaka-ama pa rin sila. Pagpupugay po sa inyong lahat, sa mga superhero na tatay po natin dyan na kahit hindi masyadong maimik, kahit tahi-tahimik lang sa gilid, pero for sure ay mahal na mahal nila ang kani-kanilang mga anak. Mabilisang trivia muna tayo, Kasir Nation, na alam mo ba, una pong ipinagdiwang ang Father's Day noong June 19, 1910. At ito po ay unang ginunita sa Estados Unidos. At taong 1966 naman, noong pinirmahan ni U.S. President o ni former U.S. President Lyndon Johnson, ang proklamasyon na alalahanin ng Father's Day tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Kaya naman, huwag mong kalimutan na batiin ang iyong ama, Kastar Nation. Ano man ang tawag mo sa kanya, tatay, papa, daddy, dad, kung ano man yan, Kastar Nation, for sure, hindi mo man nasasabi sa kanya palagi, pero mahal na mahal mo siya. Siya talaga yung nagsilbing haligi ng ating mga tahanan, ano? At sa mga ama, father-to-be, nagpaka-ama, tumayong ama, handog po namin ang ating feature story ngayong umaga po ng Linggo para gunitain at celebrate ang araw ng mga ama. Sabay-sabay po natin pakinggan ang ating Father's Day Features Story.
5: Storation, sa bawat pagsikat ng araw sa Pilipinas, may isang tahimik na bayani na maagang gumigising, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilyang kanyang minamahal. Hindi man siya palaging nakikita sa gitna ng eksena, nandoon siya sa likod, matatag at handang magsakripisyo. Siya ang ama, ang haligi ng tahanan. Sa pagdiriwang ng Father's Day, madalas po nating marinig ang mga pagbati, makita ang mga simpleng handa at maramdaman ang mga yakap ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng araw na ito, may mga kwento ng hirap, sakripisyo at pagmamahal na bihirang mabigyang pansin. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatira si Mang Ernesto, isang karniwang ama na may pambihirang puso. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising siya upang magtungo sa bukid. Bit-bit ang kanyang lumang itak at baon na simpleng kanin at tuyo. Tahimik siyang umaalis habang ang kanyang pamilya ay mahimbing pang natutulog. Hindi niya kailangan ng papuri, hindi niya hinahanap ang pagkilala. Ang tanging gusto lamang ay makita ang kanyang mga anak na nakangiti at may pangarap. Sa lungsod naman, nandoon si Roberto, isang construction worker. Sa bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, may katumbas itong pangarap para sa kanyang pamilya. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, pinipilit niyang magpatuloy kahit masakit na ang kanyang likod at pagod na ang kanyang katawan. Sa bawat sahod na kanyang natatanggap, hindi niya iniisip kung ano ang gusto niyang bilhin para sa kanyang sarili. Ang iniisip niya ay kung paano pagkakasahin ang perang iyon para sa tuition ng kanyang anak, pambayad ng kuryente at pambili ng pagkain. May mga ama ring napipilitang lumayo, mga overseas Filipino workers na iniwan ang kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Tulad na lamang ni June, na 5 taon nang hindi nakakauwi. Sa bawat video call, pilit niyang tinatago ang lungkot sa kanyang mga ngiti. Hindi madaling maging ama. hindi ito nasusukat sa lakas ng katawan o sa laki ng kita. Nasusukat ito sa tibay ng loob, sa kakayahang magsakripisyo at sa pagmamahal na handang ibigay kahit kapalit ang kanilang sariling kaligayahan. Sa kulturang Pilipino, ang ama ang madalas na inaasahang maging matatag. Siya ang hindi dapat umiyak. Siya ang dapat laging may solusyon. Pero sa likod ng matibay na anyong ito, may puso ring napapagod, nasasaktan at nangangailangan ng yakap. Ilang beses na bang umuwi na tahimik si tatay matapos ang isang mahirap na araw? Ilang beses na ba siyang piniling wag na lang magsalita tungkol sa kanyang problema para hindi madagdagan ang iniisip ng kanyang pamilya? Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban. Sa mga simpleng paraan, ipinapakita ng mga ama ang kanilang pagmamahal at paghatid sundo sa anak, pagtulong sa takdang aralin, sa pag-aayos ng sirang bubong, o kahit simpleng pagtatanong ng kumain ka na ba? Hindi man sila malambing sa salita, dama naman sa gawa ang kanilang pag-aaruga. Pero sa modernong panahon ngayon, nagbabago na rin ang papel ng ama. Hindi na lamang siya ang tagapagtustos. Siya rin ay nagiging katuwang sa pag-aalaga, kaibigan ng anak at gabay sa bawat hakbang ng pamilya. May mga ama na natututong magluto, maglinis ng bahay at mag-alaga ng sanggol. May mga ama na hindi natatakot ipakita ang kanilang emosyon. Umiiyak kapag nasasaktan at tumatawa naman ng buong puso kapag masaya ang kanilang anak. Ito ang bagong mukha ng pagiging ama. Mas bukas, mas makatao. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, nananatili ang isang bagay. Ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ama. Sa Father's Day, hindi kailangan na magarbo ang selebrasyon. Hindi kailangan na mamahaling regalo. Minsan, sapat na ang isang simpleng salamat tatay. Sapat na ang isang yakap na nagsasabing naiintindihan ko ang lahat ng ginagawa mo para sa amin. Marahil, ngayon ang tamang panahon upang tanungin ang ating mga sarili. Kailan ba natin huling kinausap si tatay ng masinsinan? Kailan ba natin huling pinasalamatan ang kanyang mga sakripisyo? Dahil darating ang araw na ang kanyang mga kamay na dati malalakas ay manghihina din. Ang kanyang mga paa na dati maratag ay babagal din. At ang kanyang tinig na dati malakas ay magiging mahina. At kapag dumating ang panahon na yon, sana ay wala tayong pagsisihan. Sa bawat ama, kilala man o hindi, malapit man o malayo, isang taos-pusong pagpupugay. Kayo ang mga tahimik na bayani ng tahanan. Kayo ang nagbibigay lakas, inspirasyon at pag-asa. Sa inyong mga sakripisyo, nabubuo ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa inyong pagmamahal, natututo kaming mangarap. At sa bawat araw na kayo ay patuloy na lumalaban, ipinapakita nyo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa tibay ng pusong handang magmahal ng walang kapalit. Maligayang araw ng mga ama. At sa bawat tatay na patuloy na nagsisilbing ilaw ng tahanan, maraming salamat. Isang espesyal na presentasyon mula dito sa Story FM bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Ama.
1: Dance to the hits of the past. Sunday Disco Flashback. On Star.

Dreams by Debbie Gibson. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Eksaktong alas 10 na po ng umaga. 10 in the morning is our Philippine Standard Time. Grabe naman yung feature story natin. Oh, nakakaiyak na para... Di para bang gusto mong tawagan ng tatay mo? Tapos mag-thank you ka. Tapos isisin ka lang. O kaya tatanguan ka lang. Di ba yung mga tatay kasi hindi naman sila ganun ka-emotional, ka-drama, ka-expressive. Pero alam mo, sa bawat sakripisyo na ginawa nila at sa lahat ng pagtatrabaho nila para sa pamilya, yun yung way nila para ipakita sa atin na sila ay may pusong mamon at mahal na mahal tayo. Kaya huwag mong kalimutan na batiin ang iyong tatay o kung sino man yung itinuturing mong tatay na tumayo bilang ama mo sa iyong buhay. Again, happy Father's Day po sa lahat ng ating mga ama na walang sawa sa kanilang pagmamahal sa atin. Well, anyway, Highway by the Way, Caster Nation, hanggang dito na lamang ang ating programang Sunday Disco Flashback. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking Gumora, Lumarga, at Pumasada ngayong umaga. Nakasama niyo po at nangalampag sa inyong mga umaga at nanggising ng inyong mga diwa. Ang inyo pong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer na lagi nagpapaalala. Gora lang ng Gora pag napagod na buhiga. Gora lang ng Gora nang walang tinatapakang iba. Happy Sunday! To formally close our program, leaving you with the song On The Radio by Donna Summer. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya, nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio! Bombo!
2: Good morning, Star Nation! Father's Day po. Kasi nga, third Sunday of June sa ngayon. Tandaan nyo po, Star Nation, una yung Mother's Day celebration at every May po yan na second Sunday palagi. Now, klaro talaga na yung Father's Day ay after lang ni Mother. Supporting actor at under Desaya lang yata. Biro lang po. Tawag dyan kasi, compliment ni Mother. O, oh, diba? Yung bang, you complete me, Ampeg. Basta mag-enjoy po tayo sa mga music ng Pinoy Memories sa Star FM. Suwak na suwak itong mga piling musika para po sa ating mga ama ng tahanan. Now, this is the day that we recognize the fathers, the father figures na pwedeng mga tito mo o older brother or even grandfathers who stand as fathers in our lives. At para clear po, yung mga ulirang tatay yung mga tinitingala natin, hindi po yung mga sumakabilang buhay, sumakabilang bahay, ha? At pinabayaan yung pamilya nila at mga anak, o kaya yung mga nag-abroad lang tapos biglang may kinakasamang iba agad kung saan sila nagtatrabaho. Naku, patay kang bata ka. Now, heartwarming yung mga stories ng mga tatay na sa mga pictures, yung mga sa mga big moments, na ano ko to eh, nakita ko ito sa isang posting eh. Nahalata ng isang anak, ba't pare-pareho yung polo na sinusuot ni tatay? Eh, palagi ang kasing ganon, kasi tinipid niya yung sarili niya. At di bumibili ng mga bagong damit. Inuuna palagi yung mga anak at gastos nila sa bahay. Or yung halos di nagtatapon ng sinturon or yung t-shirt niya na panloob. Check nyo nga po ngayon. Ngayon mismo, yung gamit ni tatay nyo. Minsan, pati yung medyas niya, butas. O kaya yung rubber shoes na gula-gulanit na. Yung cellphone ni tatay, to be sure, old style. Hindi Android or touchscreen. Old school na pang tawag at pang text lang. Pero yung mga sa anak at pati si nanay, aba, di uso. Yan yung mga tatay na tanggap nilang last sila kakain at sasabihin kung medyo kulang orbitin yung ulam para sa pamilya, busog pa sila. Siya yung tatay na lalabhan yung mga damit mo pag uwi mo para mas luminis, kasi sanay ka lang o yung mga damit mo eh, sanay lang na washing machine or pa-laundry lang pag wala ka sa bahay. Eh, pero pagbalik mo sa trabaho o sa school, malayo ka ba? Lahat yan, planchado. Sa mga tatay pong mga ganito, ay saludo po kami at mahal namin kayo. Now, for the meantime, on with more music sa ating Pinoy Memories. Dito lang yan sa Star FM. Alams na!
0: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Good morning, Star Nation! Ito po yung isang Father's Day trivia para sa ating program na Pinoy Memories. May konting musical trivia din ito. Ano po yung favorite song na pang Father's Day? Eh, yung mga Thunders. Thunders, ha? Sasabihin, Father and Son ni Cat Stevens o kaya Leader of the Band ni Dan Fogelberg. May kokontra, pangmatanda na. Pangmatanda na yung iyo, Dr. O. Hindi ah, ganda pa rin naman yan. O, meron pa rin boboto siyempre sa Dancing with My Father. Either Luther Vandross or Celine Dion version. Pero marami magsasabi. O heto, ah, OPM kasi nga ito. Marami talagang may gusto neto. Pakinggan nyo po.

0: di ba ang ganda? Kinanta po ito ni Sherry Hill na binuo after she related how special her father, kilala niyo yung father niya, si Eddie Mesa, was to her and her siblings. Sinabi niya ito kay singer-composer Jose Marichan. Eh, ginawan agad ng kanta ng mama. So again, ha? Ang ganda, di ba? Again, Happy Father's Day. O, gagayahin natin gagayahin natin yung sinasabi ng mga tatay. Basta kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Kaya balik na po tayo sa Pinoy Memories on Father's Day. Alams na!
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Mga music na talaga namang patok sa panlasa ni tatay at ni daddy ngayong Father's Day sa program na Pinoy Memories sa Star FM. Di pa rin po tapos yung controversy sa pagkalunod ng mga student athletes na tinitingala natin. Tuloy pa rin po yung investigation at yung aking eskwelahan ay at least naging mas proactive na for the care of the total person as their spiritually mandates them. Tama lang naman kasi, first week ng tragedy, sinabi ko na nga po ito, medyo yung damage control rather than care yung umiral muna. At mabagal po yung response, patitikom yung bibig ng mga pamunuan ng eskwelahan. Sa mga pag-amin ng mga kinaukulan, pati na rin yung president of the university, pati na rin si coach, may mga katagang nasabi na akma siguro sa celebration ng Father's Day po ngayon. Ang sabi po ng coach nila, and I'm quoting verbatim, ha? But mostly as a coach, I'm entrusted by you and the families with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. I'm sorry. End of quote. Sabi ko na nga po na si Dr. O had coach at the high school level, sa mga college varsities, pati na rin po sa mga young professionals sa liga nila dyan sa may Ortigas dati. As a coach, syempre, guide ka po sa growth ng mga players mo, teacher ka na, tatay ka pa. Or at least, yan yung dapat yung attitude natin. Kasi, yung laro naman, di lang naman game yan. Pero sa aking pananaw, preparation for life din yan na binibigay natin sa mga athletes natin. Kung ano kasi yung attitude mo sa game, can be reflective of how you treat life itself. Sa totoo lang, may Latin term po na gamit din legally that can help us see our roles in a bigger perspective. Ang tawag dyan in loco parentis or in place of the parents. Sa tunay po na buhay, ang daming pagkakataon na tayo ay tumatayong tatay or parents ng mga tao under us. In loco parentis. Sa school po, sa work, sa organizations na kinabibilangan natin, sa simbahan, sa mga organizations nito, sama na rin po natin yung mga barkada ng mga anak natin or pati na rin sa mga extended family natin. Gawin po natin to the best of our abilities. Let us learn from good fathers this Father's Day. Those who are willing to sacrifice or even lay down their lives for those they are given authority on. Right now, medyo binibigyan ko ng positive outlook kasi extra effort yung nakikita ko being given by the school to set things right. Hindi ko rin masasabi talaga na maayos kasi kung iisipin mo, hindi mo mga naman maibabalik na yung buhay. Pero sana suportahan natin yung ginagawa na positibo at pansinin natin at ituro kung may mga kulang. Huwag naman po sana puro pang bash at criticize lang. Wala naman solusyon na inaambag. At least may nakikita tayong ginagawa ng paraan. Ganon ang feeling ko pagka magaling ka ring tatay. Now back to our program, Pinoy Memories. Sa Star FM. Star
1: FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
2: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya.
1: nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
2: Basta Radio Bombo!
1: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: You're still listening to Pinoy Memories on Father's Day as you enjoy the music of Star FM. Grabe po yung celebration at parada sa New York after yung New York Knicks won a championship after 53 years. Grabe, no? Eh, syempre, yung mga New York Knicks, nandudun din. Yung mga fans, nandudun din. At syempre, si Jordan Clarkson, very proud, waving the Philippine flag during the parade. Eh, nakakataba rin ang puso. Pati si Alex Yala, dyan sa may Berlin Open, made us really, really proud. Syempre, ongoing pa din po yung FIFA World Cup happening in Canada, the USA, and Mexico. May mga surprises na nangyari. Yung nil-nil draw for Spain and Cabo Verde. Or yung draw din between Portugal at Democratic Republic of Congo na sinasabi ng marami. Dapat talaga 2-1 na yung score na yan in favor of Portugal. Eh kaso nagbuwakaw doon si Ronaldo. Eh gusto makagol katulad ni Messi. Eh hindi na shoot. Baka magtaka yung ating mga regular Pinoy audience sa mga terminology sa soccer. Wala po kasing zero sa soccer. Nil po ang tawag nila. Parang sa tennis lang, ano ha? Love kasi pag sinabi mong zero. But for us, nasanay sa mga dramatic penalty shootout to break a tie, baka magtaka kayo na sa group stage or yung nangyayari po sa ngayon, itong preliminaries po na 48 pa yung team. Wala pong penalty shootout na nangyayari maski maging all. If after the full time at injury time at tie yung score, it will end as a draw. At hindi nila ita-tie break ito. Now, sa group stages po kasi, may mga corresponding score ang apat team per group. Apat po kasi per grouping nila. Yung penalty shootout or yung breaking of the tie na tinatawag nila, mangyayari lang po yan sa mga susunod na rounds where yung tinatawag nila na you win advance, you lose and you go home. Yun yung magiging kalakaran na gagamitin nila dyan. Dyan din po yung papasok yung mga overtime at penalty shootout to settle the final result if initially tabla po yung mangyayari. Basta sports or any other events, you get it first, you get it fast, but you get it fresh dito sa Star FM at Bombo Radio Philippines. O siya, more memorable music tayo dito yan sa Pinoy Memories sa Star FM.
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Mga kantang pwedeng ising along ni Daddy, ni Papa at Tatay sa ating Pinoy Memories ng Star FM. This is the Catholic Mass Media Awards Best Entertainment Program. Aba, nabigyan din po tayo ng special citation as Best Educational Program. Ituloy pa rin natin yung ating tribute sa mga ama by playing yung mga kantang gusto nila sa mga susunod na programa ng Star FM. It's All For You in the Afternoon.

0: mo alam ang gagawin kapag magpapaalam ka kay tatay. Sa tatay mo, no? Nako, kay father. Kapag halimbawa si bebe boy o si bebe girl gustong gumala, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam magpapaalam kay tatay. What to do? Don't know what to say. By Rica Segrito, dito lang po yan sa 102.7 Star.
1: Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 30 star minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Yes, 12:30 in the Happy Father's Lunchtime. Asa pa kayo kakain ng iyong tatay? Alam mo, kahit napadong tumingin sa social media, huwag ka na masyadong tumingin sa kapaligiran mo kung halimbawa sila magarbo, no? Magarbo sila mag-celebrate ng Father's Day. Sila na yon. Oo. Eh kung ipilit pa natin kahit hindi naman talaga natin kaya, doon na lang tayo sa simple. And it's okay. It's why daw. It's why you celebrate it, not how you celebrate it. Bakit mo ba siya sineselebrate, hindi sa kung paano mo siya isa-celebrate, di ba? And every day is Father's Day, di ba? Parang pag-ibig, pagmamahalan, it should be every day. Love lang. Ay, dahil nga Father's Day ngayon, na sige na, message nyo ako, German B. Letter J-E-R-M-A-N space B, no, sa Facebook. O sige na, pati ano, 102.7 Star FM Manila sa Facebook, sa lahat po yun ang social media accounts. At kung meron kang pa-special mention sa iyong or may pa-Happy Father's Day ka sa iyong tatay, kung kanino man, kung sino man yung gusto mong batiin, asawa mo, diba, mga kapatid mo, ng Happy Father's Day, message mo na po yan. German B, J-E-R-M-A-N space B sa Facebook. Okay naman, 102.7 Star FM Manila. Dali na, mention natin yan, ha? Para sa iyo, para sa mga tatay, ama, diba, tumayong tatay, ama, ulit-ulit. Diba, sa lahat po yan. So message mo na yan at i-mention natin yan. Samantala, welcome na sa ating programang It's All For You on a Weekend with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargon ng inyong kaliti. Bobalabalahin kayong ganga alas 4 ng hapon sa programang It's All For You on a Weekend. Let's go back to more of the music. Coming up next, song from Jimmy Harnin, Heart. Evangelista, charon. Rock band na Heart, Sharon Cuneta and Dr. Hook. Dito rin po yan sa 102.7 Star FM. It's All For You.
1: Love!

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: German Bolero.
1: Ikaw ang Miss Universe. Mula po yan sa bandang hotdog. Dito lang po yan. Ang kitang pangalan, ano? Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas.

nanay, asawa, 'di ba? Ama, papa, itay, lahat. Mga tumayong tatay sa iyo, no? Mga tito mo, 'di ba? Lolo, 'yan minsan tatay pa rin 'yan, mga 'yan. 'Di ba? Kaya happy happy Father's Day. Tayo po ay naka-live streaming ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. So pumunta ka dyan dahil ngayon po ay Father's Day special ko. Wow! Nag-decide ako ano. Hindi kasi meron tayong bagong SKL share ko lang. Isang panibagong liham. Ito po ay patungkol syempre sa Father's Day ngayon. Diba? Father's Day ngayon. So patungkol po ito sa mga tatay dyan. Sa mga magigiting at mapagmahal nating mga tatay. Strong, tawag doon, provider. Diba? Provider sila, hindi lang financially, provider sila ng love in general. Kaya punta na po kayo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Tayo po yung live na live ngayon. At kung meron kang ma-feel, meron kang reaksyon dito sa ating liham na ibabahagi sa ating SKL, share ko lang. Pwedeng-pwede mo yan i-comment right now. Diba? Baka naikinig yung tatay mo, naikinig yung asawa mo, pwedeng-pwede mo rin silang i-chismis dyan sa comment section. At sa mga nasa live streaming na natin ngayon, ako marami po tayong reaction button dyan. So spread love, please. Pindutin mo yung heart button dyan dahil Father's Day ngayon. Dali na, mag-heart button ka na dyan sa ibaba. Bilisan mo na. At i-share mo itong ating live streaming para po maraming ma-inspire no, sa ating Father's Day special SKL. Share ko lang. Ayan, panibagong liham ngayong hapon na mula sa ating listener. So kung ready na ang lahat, tayo po ay magsipunta na sa ating SKL. Share ko lang.

Ayan, sabi dito, mahal kong tito. Maligayang araw ng mga ama po sa inyo. At sa lahat na rin ng tatay sa buong mundo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng pagmamahal, pag-aaruga, at gabay na ibinigay ninyo sa akin. Hindi man kayo ang aking tunay na ama, hindi man ikaw ang tunay kong tatay, pinaramdam mo po sa akin ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang tunay na tatay. Salamat po dahil lagi kayong nariyan para suportahan ako, gabayan ako, at tulungan ako sa bawat pagsubok. Marami po akong natutunan sa inyo. Hindi lang sa buhay, kundi pati sa pagiging mabuting tao. Dahil po sa iyo, Tito, naramdaman ko na may isang taong handang tumayong ama at sandalan sa aking paglaki. Sa special na araw na ito, gusto kong sabihin na mahalaga po kayo sa akin. At labis ko pong pinahalagahan ang lahat ng inyong sakripisyo at kabutihan. Kaya naman sa lahat po ng mga hindi nila tunay na tatay na tumayong ama para sa kanila. Para po sa inyong lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyong existence. Maraming salamat po.

sa pagiging isang mabuting tito at ama na rin sa akin. Tito John. Happy Father's Day po! Mahal na mahal ko po kayo. Nagmamahal, Peter, ang inyong pamangkin. Sir Nation, yan po ang ating SKL. Share ko lang ngayon mula po kay Peter ng Sampaloc, Manila. At yan po ay Liham, special SKL. Share ko lang, special family, Father's Day edition ng ating SKL. Ayan, ikaw ba ay may naramdaman? Ganyan ka rin ba na ikaw ay lumaki sa iyong piling? Sa piling ng iyong lolo, piling ng iyong tito, piling ng iyong hindi mo tunay na tatay, pero sila yung tumayong tatay mo. Ayan, so nakarelate ka ba? Live na live tayo sa ating social media account, sa Facebook at sa YouTube. Hanapin mo lang 102.7 Star FM Manila. Dali, at baka meron kang paano dyan, ano, tag mo na yung tatay mo, tag mo na yung asawa mo. At batiin mo siya ng Happy Father's Day! Ayan, may mga live comments na ba tayo right now? Eto, napindot mo na naman yung tip number one. Magbigay ka na kasi ng tip. Alam niyo ba kung kaninong boses yun? Kay DJ Alendog yun. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Magandang hapon and happy Father's Day. Happy Father's Day. Yes, hindi pa ako tatay ha. Mukha lang akong tatay. Happy Father's Day, German Bolero. Ayan, wala pa akong anak. Diba sabi nila, kapag asawa ka, ikaw ay husband. Pero kapag ikaw ay may anak na kayo, father na yun. So magkaiba naman yun, diba? So dapat may husband's day. No? Bakit? It's ano eh, father na ba si German? Hindi. Diba parang may 2026, may mga couple, may mga mag-asawa na okay lang sa kanila na hindi sila magkaroon ng anak. Yung mga ganun. And it's okay, ano ba? Hawakan nyo na lang ang inyong pag-iintindi. Isang mapagpala at maligayang araw po sa lahat ng mga haligi ng tahanan from Bagumbayan, Pililia, Rizal. Oy, true, haligi ng tahanan ng ating mga tsaray. Good afternoon po Star DJ German Bolero. Happy Father's Day! Maligayang araw ng mga father. Yes, ang father. Happy Father's Day, Idol, and to all the world. Good afternoon. Ayan. Ginawa mo naman mag-live bukas ng hapon po. Para... Get, mga ganyan. Ano natin? Tour, abangan. Balakan. From silang Cavite. Nick daw. At hello sa iyong asawa, Arlene Nick daw ng Cavite. Tama, Cavite, no? Happy Father's Day in Heaven po, Itay. From my bunga, Pasig City, mula kay Ate Cherry Alva. Parang iba ang naisip mo sa hotdog, German. Nagutom nga ako. Gusto ko tuloy ng hotdog ngayon. Gusto ko ng hot silog yan. Ayan, maraming salamat. Ayan na, nako, keep on reacting. At pumunta pa rin po kayo sa ating social media account, sa Facebook at sa YouTube. Naka-live po tayo right now. 102.7 Star FM Manila. At ito po ay... narinig at napakinggan nating lahat ang ating liham mula po sa ating listener na si Peter ng Sampaloc, Manila. Sa mga Star Nation natin,
'Di ba? I mean, kung sino man, actually, yung iba nga dyan, tatay naman talaga, pero charot. Hindi nagpapakatatay. So, saludo tayo sa lahat po ng mga nagpakatatay, literal na tatay, mga lolo, tito, 'di ba? Mga hindi literal na tatay, pero sila yung tumatayong tatay talaga sa kung sino man iyan. Kaya naman, mula sa 102.7 Star FM Manila,

at Bombo Radio Philippines. Kami po ay bumabate ng happy Father's Day sa lahat ng tatay, ama, papa. Ayan, lahat itay. Happy Father's Day sa tatay ko. Happy Father's Day na nasa summer ngayon. Sa lahat ng mga tito ko, sa lahat ng mga tatay, asawa ng ate ko, Kuya Rocky. Happy Father's Day. Sa father ko. Ayan, Happy Father's Day. Kay DJ Antonio Lambada, Happy Father's Day. Kay DJ Bagsik, yes. Sir, Happy Father's Day. Nako, ako hindi pa ako tatay ha. Isa pa akong anak. Anak pa rin ako, bakit ba? Ay, may mga umabal ba na kanina yung mga compensation sa mga oras na ito? Ayan, Muzon, Happy Father's Day. Jake, Fahilagot na duty daw as security guards. Security guards, adami. Maraming salamat sa mga taga Muzon, Taytay, Rizal. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakibandingan sa atin. Ito, Happy Father's Day sa asawa ko, Renato Siokson. Salamat sa pagiging tatay mong responsable sa akin o sa ating mga anak mula kay Roselda Nieva. Ito pa sa taas, listening from Gamu Isabela. Happy Father's Day sa lahat ng tatay Chavit Jacob. Ayan, JP Salvador. Meron pa. Ayan, Ethel Obregon. Ayan, sa kanyang asawa, Happy Father's Day, si McLean Nebres at sa dalawa niyang anak, si Bryle Nebres at Jonathan Nebres. Baka meron pa sa itaas ng bubong ganyan. Wala na ata. Ayan, maraming salamat. Feeling ko wala na sir, no? Wala na sa iba ba. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga nandyan sa ating live streaming. Mga nakikinig sa atin, Ortigas Avenue Extension daw, mga jeepney driver, mga e-jeep, bus, lahat na kayo dyan, taxi driver, TNVS drivers. Sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day again. Tayo po yung magbabalik tugtugan muna dito sa ating programang It's All For You on a Weekend. Punta po kayo sa mga nasa ating live streaming. Keep on reacting, sharing, and commenting po dyan. At punta po kayo sa ating sa radio, ipin nyo po yan, 102.7. At pakinggan natin sabay-sabay sa radyo ang ating featured story for Father's Day. Kaya naman, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 38 star minutes makalipas ang alauna ng hapon, 1:38 in the afternoon ng ating Philippine Standard Time. Ito

itna baryo sa probinsya, nakatira si Mang Ernesto, isang karniwang ama na may pambihirang puso. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising siya upang magtungo sa bukid. Bit-bit ang kanyang lumang itak at baon na simpleng kanin at tuyo. Tahimik siyang umaalis habang ang kanyang pamilya ay mahimbing pang natutulog. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya hinahanap ang pagkilala. Ang tanging gusto lamang ay makita ang kanyang mga anak na nakangiti at may pangarap. Sa lungsod naman, nandoon si Roberto, isang construction worker. Sa bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, may katumbas itong pangarap para sa kanyang pamilya. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, pinipilit niyang magpatuloy kahit masakit na ang kanyang likod at pagod na ang kanyang katawan. Sa bawat sahod na kanyang natatanggap, hindi niya iniisip kung ano ang gusto niyang bilhin para sa kanyang sarili. Ang iniisip niya ay kung paano pagkakasahin ang perang iyon para sa tuition ng kanyang anak, pambayad ng kuryente at pambili ng pagkain. May mga ama ring napipilitang lumayo, mga overseas Filipino workers na iniwan ang kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Tulad na lamang ni June, na 5 taon nang hindi nakaka-uwi. Sa bawat video call, pilit niyang tinatago ang lungkot sa kanyang mga ngiti. Hindi madaling maging ama. Hindi ito nasusukat sa lakas ng katawan o sa laki ng kita. Nasusukat ito sa tibay ng loob, sa kakayahang magsakripisyo.

ripiso at sa pagmamahal na handang ibigay kahit kapalit ang kanilang sariling kaligayahan. Sa kulturang Pilipino, ang ama ang madalas na inaasahang maging matatag. Siya ang hindi dapat umiyak. Siya ang dapat laging may solusyon. Pero sa likod ng matibay na anyong ito, may puso ring napapagod, nasasaktan at nangangailangan ng yakap. Ilang beses na bang umuwi na tahimik si tatay matapos ang isang mahirap na araw? Ilang beses na ba siyang piniling wag na lang magsalita tungkol sa kanyang problema para hindi madagdagan ang iniisip ng kanyang pamilya? Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban. Sa mga simpleng paraan, ipinapakita ng mga ama ang kanilang pagmamahal at paghatid sundo sa anak, pagtulong sa takdang aralin, sa pag-aayos ng sirang bubong, o kahit simpleng pagtatanong ng kumain ka na ba? Hindi man sila malambing sa salita, dama naman sa gawa ang kanilang pag-aaruga. Pero sa modernong panahon ngayon, nagbabago na rin ang papel ng ama. Hindi na lamang siya ang tagapagtustos. Siya rin ay nagiging katuwang sa pag-aalaga, kaibigan ng anak at gabay sa bawat hakbang ng pamilya. May mga ama na natututong magluto, maglinis ng bahay at mag-alaga ng sanggol. May mga ama na hindi natatakot ipakita ang kanilang emosyon. Umiiyak kapag nasasaktan at tumatawa naman ng buong puso kapag masaya ang kanilang anak. Ito ang bagong mukha ng pagiging ama. Mas bukas, mas makatao. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, nananatili ang isang bagay. Ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ama. Sa Father's Day, hindi kailangan na magarbo ang selebrasyon. Hindi kailangan na mamahaling regalo. Minsan, sapat na ang isang simpleng salamat tatay. Sapat na ang isang yakap na nagsasabing naiintindihan ko ang lahat ng ginagawa mo para sa amin. Marahil, ngayon ang tamang panahon upang tanungin ang ating mga sarili. Kailan ba natin huling kinausap si tatay ng masinsinan? Kailan ba natin huling pinasalamatan ang kanyang mga sakripiso? Dahil darating ang araw na ang kanyang mga kamay na dati malalakas ay manghihina din. Ang kanyang mga paa na dati maratag ay babagal din. At ang kanyang tinig na dati malakas ay magiging mahina. At kapag dumating ang panahon na yon, sana ay wala tayong pagsisihan. Sa bawat ama, kilala man o hindi, malapit man o malayo, isang taos-pusong pagpupugay. Kayo ang mga tahimik na bayani ng tahanan. Kayo ang nagbibigay lakas, inspirasyon at pag-asa. Sa inyong mga sakripisyo, nabubuo ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa inyong pagmamahal, natututo kaming mangarap. At sa bawat araw na kayo ay patuloy na lumalaban, ipinapakita nyo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa tibay ng pusong handang magmahal ng walang kapalit. Maligayang araw ng mga ama. At sa bawat tatay na patuloy na nagsisilbing ilaw ng tahanan, maraming salamat. Isang espesyal na presentasyon mula dito sa Story FM bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Ama.

0: nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio Bombo!

0: 102.7 Star FM. Basta Star.
1: Yung buhay mo parang playlist. Halo-halo. Minsan skip, minsan repeat. Kaya kaming working people dito sa BGC, kailangan namin ng soundtrack na di kasusukuan. Yan ang 102.7 Star FM.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
6: Star FM!
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2020.

0: Bolle. Bolle.
1: Nung napakinggan, wala po yan. Sa nag-iisang Christopher Cross. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Ayan ako nagsabi. Dalawang beses pa yung bata. Kanina maanak yun. Ay, ito na nga yung Arthur's Theme na inyong napakinggan by Christopher Cross. Best That You Can Do. Co-wrote po yan. Isinulat yan ni co-writer. Yan. Okay na ba? Co-writer dyan na si Christopher Cross. At ito nga po yung iconic track kasama si Burt Bacharach, o si Carol Bayer Sager at si Peter Allen para po sa 1981.

on Dudley Moore film na Arthur. Yung awitin na yan ay nanalo po sa 1981 Oscar para sa Best Original Song at Golden Globe. Diba? Isa yan sa mga signature song ni Christopher Cross. Isang American singer-songwriter. At ang kanyang buong pangalan ay Christopher Charles Gappert. Siya pa yung ipinanganak noong May 3, 1951 sa San Antonio, Texas. At syempre, dahil nga, nako talaga naman. Pag sinabing Christopher Cross, favorite ko yan. Diba? I mean, no joke. Dahil iba talaga yung boss ni Christopher Cross. Para kang inihele. Parang sinasabi niya sa buhay mo na okay lang yan. Okay lang yan. You're still doing what you can. Yung mga ganun mga pagkakataon. Diba? Napaka malumanay, mga ganun. At kaya naman, meron siyang tinatawag na Big Four, no? Big Four Awards, diba? Dahil sa Grammy history, siya po ang nag-iisang artist lang naman na nanalo sa Big Four Awards sa isang taon lamang. Kala mo ha, may tinatawag noong 1980 na Big Four Sweep. At si Christopher Cross nga po ang nakakuha niyan noong 1979. Dahil dun sa kanyang 1979 debut album. Ayan, yung 1981 na Grammy Awards. Yan. Siya po ang pinakauna at nag-iisa na artist sa Grammy history na nanalo ng apat doon sa most prestigious category sa Grammys sa isang taon lamang. Ang nakuha niya po ay Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, and the Best New Artist. Well deserved. Deserved na deserved, diba? Maliban nga, ang pinakagusto ko kasing kanta talaga ni Christopher Cross ay Sailing. Diba? Parang naglalayag talaga sa tahimik at kalmadong ocean. Sailing is your way and makes a shadow chum chum. Iba na kasi lyrics nun ngayon. Ayan po sa mga Star Nation natin, si Christopher Cross. Christopher Cross, ito po ang ating listener. Lomed at sa kanyang namayapang am sa tinkaisahan at sa tropa niyang Toda. Malapit na rin akong maging tatay. Hehehe. Uy! Actually, no, sa mga future tatay, happy happy Father's Day sa inyong lahat. Yarn. Happy Father's Day to all over the world, sabi ni Kuya Raymond De Luis. Too many walls have been built in between us. Request daw niya. Kinanta ko na okay ninyo. And happy Father's Day pa rin sa lahat po ng mga Star Nation natin all over the world. Tayo boy hanggang alas 4 lamang ng hapon sa programang It's All For You on the Weekend. Kanina may narinig kayo, ano? Wala yun, wala. Wala naman yun. Medyo, ano, lutang po yung DJ nyo po sa mga oras na ito. Pagpasensyahan nyo na po.

0: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio! Bombo!

0: 102.7 Star FM. Basta Star.
1: Balut! Penoy! Bilin na kayo! Grabe! Nakakasigla talaga magtinda habang nakikinig sa paborito ko.

0: Happy Father's Day ulit. Dahil kasi ngayon nga yan, June 21. At ibig sabihin, no, ngayong araw din ay mas mahaba ang araw. Gets mo ba yun? Diba mahaba yung oras na mayroong sikat ng araw na maliwanag? Yun, okay na ba? Ayaw pa rin po yung nanginig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan po ng Pilipinas. Mayroon na pong 28 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:28 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Oras natin. Ayun nga yung oras pala. And gusto ko sing sabihin talaga na ang pinakamahabang araw or yung longest day sa buong 2026 ay ngayon nga po. Kaya kung nararanasan mo itong araw na ito, congratulations. Tandaan mo na ngayon po yan ang pinakamahabang araw. Ibig sabihin yung meron ngang liwanag. Diba? Dahil ngayon po ang summer solstice. No, yung tinatawag din na June solstice. Sa Northern Hemisphere po yan. Ang exact date na ang mundo, yung axial tilt nito na e-expose yan sa hemisphere, no? Sa kung saamang hemisphere, sa maximum amount of sunlight. Yan. So na-expose tayo sa maximum amount of sunlight. So medyo nakaharap talaga tayo sa araw, sa mga oras na ito. And so ang ating sunrise kanina ay 5:28 in the morning at ngayon po ang ating sunset ay 6:27 in the evening pa. Yun. So mahaba-haba yung oras na maliwanag. Diba? O kapag sinabing summer solstice, ito po yung astronomical event na nagmamark nga ng longest day and shortest night sa isang taon. O kung ano mang taon yan. Ito yung kapag halimbawa yung hemisphere nga po, no, ay naka-tilt siya towards the sun. Parang ganon, no, naka-ano siya mismo, parang nakaharap doon, ganun. Diba? Sa Northern Hemisphere kasi, ito ay nangyayari nga sa June. Sa Southern Hemisphere naman ay sa December. Yun. Kaya nagkakaroon ng daylight saving kapag December. Ibig sabihin, mas konti na po yung mas mabilis mag-gabi, mas mabilis magdilim. Ganon. Diba? Kaya, ayan. Diba? You're precious kasi nararanasan mo ito ngayon. Diba? Once a year lang yan. Alam mo, kung like mo yan, i-share mo na yan sa kasama mo para meron mo lang kayong pag-usapan, hindi yung naka-cellphone lang kayong dalawa dyan. Nagsama pa kayo, nagkita kayo, tas magsi-cellphone lang kayo. Bakit ganyan? Tago nyo muna yung cellphone na yan. Mag-usap na lang kayo, sabi mo, summer solstice. Ganon. Happy, happy Father's Day, friends, sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Mellow Rock Sunday. It's going to be until 6 in the evening. Ako pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobo na bulayan kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Mellow Rock Sunday. Pero syempre, susunod na po dyan ang programa namang Vault of Rock. Yan. So susunod na yan, ha, 5 to 6 in the evening. Ako pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan sa programang iyan. But right now, baliktugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo! Star FM!
2: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

Cavite, sa Laguna. Ganon din po sa Batangas, sa Rizal Province, at sa Quezon Province. Yun. Alam mo na, medyo walang, ano, walang araw-araw. Ano. So kung halimbawa, magka-club ka talaga, ay sayang. Charot. Ikaw bahala kung magdadala ka ng payong, kasi kahit naman sabihin natin na magdala ka ng payong, makulit ka. Hindi ka nagdadala ng payong. Ay nako naman, konting oras na lamang ay sasapit na ang alas 6 ng gabi, kaya naman mayroon na lamang po tayong 28 star minutes na po ang nakalipas. Ngayong alas 5 ng hapon, kamusta ka naman? Happy Father's Day pa rin! Ako naman, hindi po tayo magsasawa na bumati ng Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay dyan. Diba? Ng mga nagpakatatay naman talaga, oo. Ito kay Ate Michelle Dampil Manuel. Sabi niya, magandang hapon po, German Bolero. Happy Father's Day po sa'yo. Bakit naman ako? Wala ba akong anak? Ayan, binabati ko ang aking mga anak, sina Gabriel, Mark, Christian, Kendra, Karen, at ang aking napakabait na asawa. Happy Father's Day, Elvin Manuel de la Paz from Lubao, Pampanga. Ay, makapunta nga ng Pampanga. Isa yun sa ano eh, isa yun sa plano ko talaga, hindi ko mapuntahan eh. Kahit apalit lang, oo, punta ko apalit sa may Larlin Village. Specific. Ay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Vault of Rock. It's going to be until 6 in the evening. And you are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobala-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Yan naman, nabalik-tugtugan na po tayo agad-agad. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and the information. Ito, coming up next ha, sa mga Star Nation natin, again, song, or once more, wow. One more song from Styx, and dyan din po ang Quiet Riot, and of course, Bonnie Tyler. Uy, gaganda nito. Diba? Napansin nyo ba ang gaganda ng mga playlist natin? Simula, It's All For You in the afternoon, on a weekend. Oh, ganda. Para sa'yo yan, ikaw na talaga yan eh.

0: Ito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM. Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
2: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: German Bolero.
1: Cats in the Cradle. Mula po yan sa Ugly Kid Joe. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang po tayong 7 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, 5:53 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan, happy Father's Day pa rin sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin na tatay. Magiging tatay. Ayan, sama natin yan. At tumayong mga ama ng kung sino-sino man. Grabe, no? Kung sino-sino man. Happy Father's Day sa ating mga nag-comment kanina sa ating live streaming. Wait lang, check natin right now, real quick, ang mga komento ninyo na hindi kumakit. Hindi ko mabasa. Abasa hanggang dito na lamang ang ating programang Vault of Rock. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagbandingan, nakipagsamahan, nakipagbardagulan, nakibate ng Happy Father's Day sa lahat po ng mga listener natin nasa kung saan ka man sa mga oras na ito. Naku, mag-ingat ka kasi iiyak ako kapag may mangyari sa iyong masama. Kasi I care about you. Feeling close? Wait lang. I-ano natin yung mga humabol kanina sa ating live streaming na hindi natin nabanggit kanina. Alam nyong alam ko, alam nyong gusto ko na ding umuwi. Eto, Daddy Michael Ramirez, happy birthday, happy Father's Day daw. We love you, ingat palagi. Mula kay Breeze Nell. Ito naman kay Tatay Nestor, happy Father's Day in heaven daw, sabi ni Ernest Revilla. Ayan, yun lang, maraming salamat. Hanggang dito na lamang tayo sa ating programang Vault of Rock. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo tomorrow, Star Hits Express, Afternoon Star Sweep, Twilight Zone. To formally close the program, here's Bohemian Rhapsody from Queen. Susunod na po ang Sunday Night Sweep. Tama naman na. Tama naman na, di ba? Ito po 102.7 Star FM. It's all for you.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko. Dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.

Time check! Oras natin, nasa Bongo Pala, Pilipinas, 13 star minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. 7:47 in the evening at the Philippines third time. At tumila na nga ang ulan. Ang concernation, isa ka ba sa mga nabigla, nabasa? Mahirap no, kaya dapat lagi ka may dalang payong. Pero parang ma... Atawag doon, yung tinatawag na intuition. Yung pag ramdam mo talaga. Kasi kaninang tanghali or may nahapon, ang iiba yung init. So parang pag mga ganon, ang eksena, kasi relation, expect mo na na uulan. And also nga, meron nga tayong binabantay ang bagyo, di ba? Kaya stay tuned palagi kasi relation for updates. Pwede ka rin dumiretso ka sa Ignition ha. Kung ikaw meron kang ex na app dun ka sa Pag-asa, DOST. Pwede rin naman sa Facebook. Sa social media, pwede ka doon dumiretso para makita mo ka agad. Kung mamaya ba, uulan ulit or hindi uulan. Mga ganong bagay. You know what I mean? And of course, happy, happy, happy Sunday! Maligayang kaarawan, Charisse. And mali... Oh no! Muti ko yung malimutan na lang. Patapos na kasi yung araw, no? Pero happy Father's Day! Hello! Mga father, mga nagbabalak maging ama. Mga naging ama sa anak ng iba. Aray! Or at least, di ba? Happy Father's Day! Happy Father's Day po sa ating lahat. Tuloy-tuloy po ang ating matugtugan. Again, ako po yung kasama. Of course, tuwing gabi, yung sweetie girl, Ivana Darna. It's time to shine. It's time to shine again, okay? Kaya naman, some more fun and music. Dito ka lang muna at magbabalik tugtugan tayo. Here's a song! Mula naman si A1, Like a Rose.

0: Car FM.
1: It's all for you.
0: 102.7.

happy, happy, happy Father's Day! Sa lahat po ng mga ama, tatay, nag-log. Nag-iisip kasi ako na pwedeng, ano, pwedeng hirit. Pero okay na yun. Siguro sa lahat po na ng ama, mga may balak na maging tatay, sa mga naging ama rin, sa ibang anak. Pero sa mga, ano tawag doon, yung nanay, tatay, ganun. Pero sa lahat po in general, happy, happy Father's Day. Naku, ihabol nyo na tong bati ko ngayon. Dahil tayo ay tuwing gabi. Onting oras na lang matatapos na ang Father's Day. Pero araw-araw, dapat Father's Day pa rin. Parang no Mother's Day, araw-araw Mother's Day. No Valentine's Day, araw-araw Valentine's Day. Ganun lang. Araw-araw sabi rin nila dapat daw Pasko. Pero sana sa mga tatay hindi ka nagtampo. No, kasi baka feeling mo pag Mother's Day sobrang special ng surprise ng binibigay ng mga anak mo. Pagdating sa Father's Day, 'yan lang. Pero alam ko naman ng mga tatay very simple, no? Ay, mga simple creature. Hindi na naghahangad masyado and na-appreciate na nila kapag sinabihan mo na Happy Father's Day. Pero okay lang naman din magbigay ka ng kahit kaunting regalo. Just to give love in this Christmas day. Cheers. Hello, Kisoy Nation, naka-live tayo. Naka-live tayo sa Facebook page natin ng 182.7 Star FM Manila. Alright, sa mga naka-tune in po sa radyo, pwede ka na lumipad dito kung may data ka naman, may wifi ka naman. Join ka na sa ating kwentuhan at saktong-sakto rin ang pag-uusapan natin is about sa mga tatay. Dahil araw nga ng mga tatay ngayon, araw mo to, kuya. Araw mo to, sir. O, diba? Kaya naman, kung ang mga tatay ninyo ay nag-videoke na kagabi o nag-videoke kanina, karaoke, lagot! Kasi Renation, ang aking katanungan, anong kanta ang i-dedicate mo sa papa mo ngayong Father's Day? Bakit papa, diba? Kaya bakit, ano, para sa papa mo? So bago ang lahat, Kasi Nation, mag-heart-heart ka na muna dito sa ating Facebook Live. I-share mo na rin para mas marami pang tatay ang makarelate at para mas masaya tayong mga anak. I-comment mo na rin ang iyong song dedication para sa iyong papa. Well, hindi naman natin siya mapiplay, pero masaya lang din pag-usapan. Ano nga ba yung mga song na gusto mo? Kasi kapag Mother's Day, di ba merong aking ina, ikaw ang nang... May mga ganon! Ano ba yung kanta ni Yeng? Salamat, salamat. Pero yung kantang salamat, no, ginagamit din yun sa mga pag-Teacher's Day. Pero pag sa mga tatay, parang dance with my father. Debut yun. Parang pang debut yun. Ano pa ba? Parang kapag pang-tatay, wala masyadong naisip. Pero kung ikaw meron, i-comment muna kasi yan. O go na, Kasi Nation, I will give you a little bit of time bago tayo mag-time out. Time out yarn. At ang Kasi Nation, basahin po natin ang mga unang sagot. Ang sabi ni... Sa baba ba? Dance with my father. O, di ba? Budots! Pwede rin, kasi mga tatay mahilig magbudots. O, iniibig kita at dalagang probinsyana. Beruel Cortez, pinarinig niya sa akin at hanggang ngayon, favorite songs ko pa rin yan. Leader of the Band by Dan Fogel. O nga naman. Leader of the Band. Straight from the Heart by Bryan Adams at Through the Years. Yan ang paborito ng tatay ko noong siya ay nabubuhay pa. Happy Father's Day po, Itay in Heaven. Yun lang po, salamat po. And I love you so. Ayan, and I love you so. Kakarinig lang namin yan kanina. Father and Son, ni Cat Steven.

0: And MAPA by SB Correct. Pwede rin yung MAPA. Good evening po, DJ Yvonne and Blooms. Father and Sonny Cat Stevens, Boyzone, dahil masipag sa gawaing bahay ang aking pinakamamahal na tatay. Siya palagi ang naglalaba, nagluluto, at nagsasaing. Kapag ako umuwi sa amin, ang bait. Bait ang tatay mo. Through the years ni Kenny Rogers, nakakalungkot na ito na pala yung second Father's Day na wala ang aking ama. Happy Father's Day in heaven sa aking papa na pumanaw noon pang 2025. Ay, last year lang. Yun, condolence po. And Dance With My Father, nasa heaven na tatay ko. And Dance With My Father Again by Luther Vandross. Dance With My Father lang talaga yon. Nilagyan mo na ng again. Oh, MAPA by SB19. Oy, palaban na comment. Hello, Philippines! DJ Ibon ko, it's a Father's Day. I wanted to say thank you. Oh, thank for making me and for giving me a life. And you, I can see your beautiful and wonderful place. Even they have a time we can't eat well, but you should try to support your family need. It's because you supposedly do or show who you are in our family system and what your position. And I'm so happy. Kahit hindi kayo nabiyayaan ng gintong kaalaman, but you show me to me kung paano kayo tumayo na bilang ama kahit sa kabila ng hirap ng buhay. Oo, hindi man kami naging ganun kaswerte. Pero swerte kami sa inyo kasi pinakita nyo sa amin kung gaano maging isang tatay namin. Paano nyo kami itunwed bilang mga anak nyo. Kaya ito ang masasabi ko sa inyo. Bravo po. Maraming salamat po sa inyong dalawa ni inyo ni Inay, Itay. Saludo po ako. Yun lang po, DJ. Thank you, Star FM. Ingat kayo palagi. Oh. Grabe naman, sweet naman ni Ate Mary Beck. Born Free, favorite yung papa ko. Born Free? Hindi ko alam yun. Good evening po, Sir Yvonne. Happy Father's Day. Ano daw, tatay niya si Superman? Sabi niya, yesterday, Beatles! Oh, good evening po, Ma'am Yvonne. Happy Blessed Sunday. Dalawang kanta. Yung isa, Look Inside and I'll Be Strong. Hero by Mariah Carey. Tsaka po yung For You I Will. Si Papa Naning ko in heaven, Dance With My Father. A father like you. Dance With My Father, nasayaw ako nang wala pang muwang sa mundo. Nagkamuwang naman pero lumisa naman siya dito. Oh, Dance With My Father din. Sabi ni Tomolin, lahat ng kantang may pasasalamat dahil super thankful po ako sa father ko. Noong nabubuhay pa siya, wala po siyang sinayang na segundo, minuto at oras. Saludo po ako sa tatay ko sa pagiging mabait, mabuti at mapagmahal na ama sa akin. Kahit kailan, hindi ako nakatikim ng masasakit na salita. Sa kanya, puro good words lahat at hindi rin ako nakatikim ng pananakit sa kanya. Never po ako pinagbuhatan ng kamay. Nakakalungkot lang, napakaaga niyo pong nawala sa buhay ko. Ito naman, Dance With My Father, nasa heaven na rin. Dance With My Father kasi nasa heaven na siya. Para sa akin, Dance With My Father. Okay, next comment. Ganun eh, no? And then, wala na siya. Uy, legit ba yan? Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi, Miss Yvonne. Tinatakot mo kami. Okay, thank you so much. Hoy, parang may kulang na nag-comment tonight, ah. Anyway, thank you po sa lahat. Ang dami, no? Yung talaga yung may isip eh. Dance With My Father. Uy, hindi pala yun pang debut. I'm so sorry. Ano yun? Oo, tama. Yung Dance With My Father. Is like, di ba? If I could dance another than one final. Da-na-na-na-na. Ano pa ba ang kanta? Parang pag Mother's Day, ang dami pwede talaga. Pag sa Father's, wala na ako maisip bukod sa Dance With My Father. Pero anything na about sa appreciation, about sa pasasalamat, pwede. Kasi yung MAPA, pang mama and papa kasi yun, no? Gusto ko yung pang papa lang talaga. Tulad ng kanta ng Sex Bomb, di ba? Bakit papa? Ganon! Binawi mo pa. Tingnan natin ating mga live comments. Happy Father's Day sa aking father figure, Sir. Hello! Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi, Miss Yvonne. Sana lagi ka nakadilaw. Naka-in love. Thank you so much. Oo na. Ano daw? Nakalangka shirt. Na, okay. Para sa akin, ayun din, dancing with father kasi nami-miss ko na. Kaya nga, okay. Scroll. Kaya natin i-scroll yan. DJ ko, yung kanta pala ng itay ko ay May Bukas Pa. Oh, sorry ha. Message ko yan sa kanya sa edad na 78. Thank you. Okay lang, no problem. May bukas pa. Yun ba yun? Sa iyong buhay. Siguro yung mga favorite song niya, like sa J Brothers, Jerome Abalos, Renz Verano, Father and Sons, Ruel Cortez, Ted Ito, Men Opposed, at iba pa. Mahal kita, DJ Yvonne. Tama ka na. Tuloy lang, Victor, baka maging father ka ng... Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Miss you. Blah, blah, blah. Good evening, DJ. Happy Father's Day sa lahat ng haligi ng tahanan. Correct. Good evening, DJ Ibong. Pabati naman ako. Nananahi pa ako. Hello sa tinatahi ni Army. Army Gijon. Happy Father's Day din kay John Marino na absent. Baka nag-celebrate pa sila ng Are You My Daddy? Feeling ko rin. Pahabol mga jukebox 60s. Oo, ito. Ang dami, yo. Tom Jones, Engelbert, blah, blah, blah, blah, blah. Ang dami! Ayan. At iba pa dahil timeless hits sa akin. Uy, feel na feel ko rin na timeless yung mga yan. Hindi ako dapat at Paranas naman, blah blah blah blah blah. Happy Father's Day din kay DJ Manny Nisen. Thank you so much po sa inyong mga sending love and dedication and your what do you call it? Father's Day song. You know, Happy Father's Day din sa aking father. Na hindi pa rin nag-go online. Dahil wala silang wifi. At para may wifi, bibili pa ng wifi ng $20. Ganun sa barko. Anyway, ayan sa lahat po ng mga sa overseas, ng mga tatay nagtatrabaho outside the country. Kahit na mahirap, ma-homesick, laban-laban na. O kaya yung mga tatay na nag-work dito sa Pilipinas pero laging wala sa bahay dahil kailangan bumiyahe, kailangan mag-work sa Manila, ganyan-ganyan, ang dami! Kaya nyo po yan and we are proud of you. Saludo rin kami sa inyo. Sa inyong malasakit. At sa mga tatay dyan na mahilig mag-inom, tumigil na kayo! And just in case lang, ang mga tatay nyo ay ganyan, ha? Sabihin mo, pa, hinay-hinay lang. Tama na. Ganon. Buti naman. Nito, wala namang masyadong nagiinom sa lugar namin. Ganon palaga. Oras natin, Kasi Nation. 6 star minutes na bago po mag 11 in the evening. 10:54 ng gabi ate, Philippine Standard Time. Ingat po sa lahat at maulan. Naku, naulanan ka ba kanina? Naku! Pero ba humabol? Father and son. It's Fahilagot. Ah, okay. Now I know. Ganyan ang pronunciation, Yvonne. Fahilagot. Okay, fine. Hello, dear. Slipping Through My Fingers by The Clan McKenna. Parang by ABBA. Mas gusto ko yung ABBA. Charis. Ako nag-desisyon eh, no? Good night, Kasi Nation. We are up until 12 in the midnight. I hope makabawi ka ng tulog ngayon. You know, sa mga puyat-puyat mo ng nakaraan kasi feeling mo superhero ka. Feeling mo kaya mo, kahit puyat ka at gigising ka ng maaga? Monday bukas, back to reality and back to you. Kiraman kasi nation, enjoy you po sa ating matugtugan. Again, ako po yung kasama, yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Dito lamang yan, so 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng

0: Like mo, share mo.
1: Pinoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy Morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Magpapatuloy ngayong araw, June 22, ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan tinatapos ng magkabilang panig ang pagmamarka ng mga ebidensya bago ang formal na paglilitis sa Senado. Ang pre-trial ay nagsisilbing initial meeting ng defense at prosecution panel bago mo po ang mga senador bilang impeachment court. Nakatakdang magsimula ang aktual na impeachment trial sa July 6. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan at inaayos pa ng dalawang kampo ang mga dokumentong may kaugnayan sa apat articles of impeachment laban sa Vice Presidente, kabilang umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery at iba pang alegasyon. Ang kay Attorney Michael Poa, defense team ni Vice President Sara Duterte, tapos na nila ang pagmamarka ng ebidensya para sa ilang bahagi ng kaso. Ngunit, kailangan pang karagdagang panahon para sa mas maraming dokumento na may kaugnayan sa ilang issue na umano'y mas malawak at mas komplikado. Samantala, pinamunuan naman ng Senate Secretariat ang proseso bilang impeachment court habang aktibo nakikilawak naman ang prosecution panel mula sa House of Representatives. Ayon sa House Prosecution Team, naihain na nila ang kanilang pre-trial brief at may mga kaugnay na dokumento para sa mga senator judges. Nakadoon din anya sila sa paghahanda ng ebidensya at hindi sa bilang ng boto na kinakailangan para sa hatol ng bise, kundi sa paano nila may papaliwanag na maayos ang kanilang presentation of evidence. Matatanda ang si Vice President Sara Duterte ay na-impeach noong May 11 matapos nang makakuha ng botong 257 sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng mga negasyon ng maling paggamit ng pondo at iba pang issue.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines' number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buwan ng Pilipinas, 8 star minuto na, makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
14: Star FM across the nation.
15: Antonio,
16: look out!
15: Lambada.
16: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay
1: sa Morning Stars Week.
16: Morning Stars Week.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alam na.

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
2: Star FM. Star FM.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Live
3: Oras Star Nation, Cebu, Abloa na Pilipinas, 31 Star Minuto na makalipas alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:31 in the morning. Happy, happy Monday, Star Nation! June 22, 2026. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Nasa mga oras na ito ay buhay na buhay at gising na gising. Dahil panibagong linggo na naman ang manggagawa. Panibagong linggo na naman ng pag-aaral, lalo na yung mga estudyante natin. Kaya bangon. Hoy! Bangon na! Hello rin po sa lahat mga Star Nation natin. Naghahanap ngayon ng Himala. Una sana eh, magkaroon na sila ng milyong-milyong piso. Grabe no, tayo, pinapangarap natin magkaroon ng milyong-milyong piso na pira. Yung iba, nakalagay na sa maleta. Nakukuha agad. Magandang Star Morning na. Ako, speaking of milyonaryo, gusto natin maging milyonaryo. Ako, no, Star Nation, no. Sana, no, makakuha tayo ng jackpot. Pero ano, para niyo ba, Star Nation, ha, natupad na nga ang pangarap na isang 60-year-old na magsasaka, ha. At ito nga, ang pangarap nga niya ay magkaroon ng sariling lupa. Nasasakahin matapos manalo nga Star Nation ng 25 million pesos. Matapos siya makuha ang jackpot sa Super Lotto 649 draw noong May 10. Noong ngayon taon lang yan, Star Nation, ha. Sa isang payag nga po ng Philippine Charity Sweepstakes Office, sinabi nga nakubra na ng lucky winner ang naturang premyo sa tanggapan nito sa Mandaluyong City. Eh, batay nga umano sa impormasyon mula sa magsasaka, 30 taon nang tumataya ang lucky winner nang tamaan niyang lumabas na kombinasyon na mga numero na 3, 16, 11, 4, 14, at 38. Kaya agad din po ng magsasaka na petsa ng kaarawan ng kanyang mga kapamilya ang madalas niyang tinataya na mga numero. So, ibig sabihin, alaga na ito ni Lolo. Nang tanggapin ang premyo na sambit naman na magsasaka na mayroon pala talagang nananalo sa loto. Eh, paano plano daw mo na ito? Nahatiin ang premyo sa kanyang mga anak at dumili na sariling lupa na kanilang pagtataminan. Eh, so mga Star Nation natin, ha? Pero basta ang pinakamalaga dyan, Star Nation. Maging ano, maging disiplinado tayo. O kapag tayo po ay tumataya. Kumbaga eh, wag natin isalang-alang. O yung pera natin. O yung tipong kahit wala na, tumataya ka pa rin. Wag ganun sa nation. Doon na yung nangyayari yung ano, yung mali. Okay, kaya congratulations sa mga Star Nation natin na nananalo rin. Hindi naman sa mga loto, pero nanalo pa rin dahil pinipili kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Pili ko pag ganyan, ano, mas panalo ka, mas milyonaryo ka pa. Anyway, my Star Nation, hanggang alas 7 tayo ng umaga, magkakaratingan, magkakadopantang sa ating programang Morning Star Stream. Asa makapiling nyo na ang inyong happy man every day, yung partner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagbol Pa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Kung saan wala man akong milyong-milyong halaga na piso, ako naman ang bahala magbigay sa inyo ng mga milyong-milyong kasiyahan gamit-gamit ang mga tugtugan. At syempre, pag-uusapan natin at milyong-milyong mga dagdag kaalaman ang aming ihatid po sa inyo. Eh, Star Nation, malatid na nakatutok, ha? Di ba rin po sa inyong himpilan? Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you! Oras, subuka buluan ng Pilipinas, 35 Star Minuto na. Makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:35 in the morning.
4: 102.7
5: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Star Nation, mula rin sa Star FM Weather Center, narito po ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Lunes, June 22, 2026. Lumapak anong makaspas, Star Nation, ang Typhoon Francisco nitong araw po ng Lunes habang nanatili po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bating nga po sa 4 a.m. weather forecast ng State Weather Bureau, muling namataan nga po ang sentro ng bagyo sa layong 715 kilometers sa silangan po ng Tuguegaro City, Cagayan. Taglay nga po rito ang lakas na hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. Babang kumikilos pa ilagang kaluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon nga po sa Weather Bureau, posibleng magtaas sa signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at Silangang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Batanes. Sa mga susunod nga po na oras kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng bagyo. Kaya pa man, sinabi ng Weather Bureau na mababa ang posibilidad na direkta makakapekto ang bagyo sa kalupa ng bansa. Magdadala po ng malakas na mga pagulan ang habagat o southwest monsoon sa Visayas, Mindanao at Palawan. At inaasahan din patuloy na panglalakas ang Typhoon Francisco at maaaring maabot ang pinakamalakas nitong intensity. Bukas po yan, araw ng Martes. Ito naman po, Star Nation, ay expect na lalabas pa sa darating po na Biyernes o di naman kaya Sabado or June 26 or June 27. At meron rin po tayo binabantayan at binomonitor rin po, Star Nation, na low pressure area na nasa labas po na ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman, Star Nation, ay huling namataan po sa layong 2,835 kilometers sa east ng southeastern Luzon. Ito naman, Star Nation, ay magre-recurve ito papuntang Japan. At dahil dyan, Star Nation, ingat-ingat pa rin po at syempre huwag kalimutan pa rin po magdala ng payong dahil dito po sa Metro Manila. Makaka-apekto po sa atin ay wala lang din naman po southwest monsoon at hindi rin po bagyo, localized thunderstorm po. Kaya sa po maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidla. Huwag kalimutan magbaho ng payong, tubig, iwas dehydration at syempre mahabang-mahabang pasensya ngayong araw po ng Lunes. Kaya Star Nation, mula rito sa Star from Weather Center, yan po ating ulat panahon. At sumikat nga po si Aring Araw kanina ng 28 star minutes after 5 in the morning. At asan lulubog naman po ito mamaya ng 28 star minutes ng alas 6 ng gabi. Oras sa Bukabuluan ng Pilipinas, 17 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:17 in the morning. At kaya pa rin po nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan. Dinagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Alos na.

0: Osuna. Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Life
0: Star Nation, oras sa Buka Blue, alam Pilipinas, 30 star minuto na malipas sa alas 6 na nagpapaganda kumaga. 6:30 in the morning.
2: Good morning!
0: Star Nation, narito na ang ating hashtag Star Trivia para sa inyong star kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: Hello po sa lahat ng Star Nation natin na nagre-reklamo ng malakalipas na araw na sobrang init. Tapos nung umulan, na-stress. Na-stress sila kasi bakit daw umulan. grabe no, parang yung tipo pagka mainit, nagre-reklamo kayo. Kapag umulan, nagre-reklamo din kayo. Sabi siguro ng mga weather, sa kami lulugar. Ay nako, pero syempre naman, di ba, aminin mo natin sa hindi, kapag mainit talaga, parang gusto mo na lang magbabad ng tubig para tayong kalabaw. Oh, Star Nation, alam ba rin nyo ba na mahilig magbabad sa tubig ang mga kalabaw? Hindi ito basta ano lang ha, chill mode o tamad ang mga kalabaw. Ito pala, Star Nation, yung kanilang survival hack para hindi sila mag-overheat. Oh, kung saan ang kalabaw ay may kaunting tinatawag na sweat glands, kaya hirap silang magpalamig ng katawan. At dahil may tipa ang balat nila, mas sinasalo nito ang init ng araw na kumbaga parang black shirt sa tanghaling tapat. Kaya kung mapapansin nyo, Star Nation, na yung kanilang ginagawa pagbabad sa tubig, yun yung kanilang way para maibisan yung kanilang init na nararamdaman sa kanilang katawan. Kaya ang solusyon nila, ligo sa tubig o lumublob sa putik. Para parang ano lang yan, natural na aircon na ang init ay lumalabas sa katawan papunta sa mas malamig na tubig. Habang natutuyo, na kumbaga nagiging protection ito laban sa insekto at parasites. Kumbaga parang ano yan, parang naka-combo pack ang mga kalabaw na aircon, sunscreen at insect repellent na. O, di ba? Sana all.
3: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, lipad tayo sa bansang Japan ha. May mga tao pala doon sa Japan na tinatawag na Hikomori. Parang ano yun ha? Parang na pakinggan ko yung, parang narinig ko na yung pangalan ng Hikomori sa ano, Detective Conan. Ito yung Star Nation tinatawag na Hikomori na piliting nag-iisa lang sa kwarto ngayon ng buwan. Kumbaga pinipili nilang ihiwalay ang sarili sa society at trabaho. Kumbaga ito yung ano tinatawag na sobrang introvert level. Expert mode talaga. Imagine mo, Star Nation, na buong araw ka naka-stay in, walang social interaction, pero yan ang para nila para makareset mentally. Pero huwag ka mag-alala, Star Nation, meron naman silang support group na tumutulong sa nila para dahan-dahang bumalik sa labas at mag-enjoy uli ng buhay. Proof yan, Star Nation, na kahit sobrang tahimik ka pumuhay, may pag-asa pa rin bumalik sa ingay ng mundo. So ang tawag niyo pala, Star Nation, ay Hikomori. Meron bang Hikomori Naruto? Ay, hindi pala. Hindi pala yung pangaling Naruto. Ay, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ang ating natutunan, ito pa rin po sa ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Oras, Subukan Blue na Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:34 in the morning.
2: Good morning!
0: Palititugan tayo dito pa rin po sa inyong hipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: Star Trivia! Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7.

0: Lasmento is the generic name of Ficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Ficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lamba. Share mo.
1: Grabe naman. Kapag sa lalaki, no girlfriend since break. Pag sa mga babae, no boyfriend since birth. Grabe naman yun. Ba't parang bariktad? Dapat no boyfriend since break. Kasi kayo mga lalaki, no girlfriends since birth. Ay, lang ako, sorry. Sa oras na sa buka buluan ng Pilipinas, 6 minuto na lang bago sumapit alas 7 na umaga. 6:54 in the morning. Hello, hello po sa Radwasa Nation natin. Ang buhabiyahin na, papasok sa kanika din ang mga trabaho. Lalo na rin po yung mga chikiting bagets natin, mga estudyante natin. Napapasok din sa kanika din ang mga schools. Ingat-ingat po sa biyahe. At syempre sa mga Star Nation din natin, huwag kakalimutan ha, yung mga pananggalang po natin sa ulan o sa init ng araw. At syempre, huwag na rin po natin kakalimutan na magbaon ng extra clothes. Lalo na po yung ating mga estudyante ha. Dahil alam na alam nyo naman yan. Kumbaga napagdaanan na natin yan. After ng klase, takbuhan dito, takbuhan doon. Ayun, pawis. Anyway, my resignation agad dito lang po ating programang Morning Star Sweep. At muli tayo mag-arriga mamaya alas 8 hanggang alas 11 umaga sa programang It's All For You in the Morning. Makasama po natin maya-maya ating nag-iisang Beshi Gora ng bayan, Star DJ Kimi Gora. At syempre, pagpatakam na lang 7 na umaga, Star Nation, ang tabay-tabay na para kumpleto serkados. Ang ating umagahan, susunod na po ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live sa Bomba News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at click ang notification bell. At manatilang nakatutok, dito pa rin po sa inyong impila na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Olivia Song from Bea Binene. Para po sa kanyang napagandang version na awiting Urong Sulong. Dito pa rin po yan sa Star FM. Good morning!

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Lunes, 22 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather report mamaya, ilang lugar sa Northern Luzon na sa ilalim na ng signal number 1 dahil sa Bagyong Francisco. Ang mga pagbaha at mga brownout naranasan naman sa ilang lugar sa Metro Manila dahil yan sa malalakas na pag-ulan.
4: Ang pre-trial impeachment naman ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy ngayong araw ng Lunes. Prosecution at defense naman muling pag-uusapan ang mga ilalabas na ebidensya at testigo.
3: Si Pangulong Marcos, kumpiyansa namang makakahanap ng paraan ng Pilipinas at ang Russia para sa regular na pagsusupply ng petrolyo sa Pilipinas. Ang 24 na Pinoy na dati hong nakakulong sa Russia tuluyan na rin nakabalik.
4: Jaguar survivors naman umaasang papayagan na ang mas marami pang testigo sa nalalapit na trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
3: Sa provincial report, abangan lumamaya presyo ng karne ng baboy sa Mayrojas City bumagsak na sa 200 pesos kada kilo dahil yan sa pangamba sa African Swine Fever.
4: Sa international news naman, isang Pinay nurse sa US kinasuhan dahil sa umano'y $1 billion healthcare fraud scheme.
3: At sa sports news, FIFA update mga kabombo, ang Germany tinalo ang Ivory Coast sa isang comeback game. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update.
3: Sa ating weather report, lalo pang lumakas ang Bagyong Francisco habang kumikilos sa silangan ng Pilipinas. Natukoy ang lokasyon ng bagong bagyo sa layong 715 kilometers. Yan ho'y sa silangan ng Tuguegrao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 140 km per hour. At ang pagbugso ay umaabot ng hanggang sa 170 km kada oras. Kasalukuyan itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 km bawat oras. Ang lakas ng hangin ng naturang bagyo mga kabombo ay umaabot ng hanggang sa 420 km na diametro kaya't malawak po ang sinasaklaw nito. Sa kasalukuyan, nakataas na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang ilang mga lugar sa Pilipinas kinabilang po ng mga sumusunod. Ang buong probinsya ng Batanes at ang northeastern portion ng Cagayan na kinababilangan po ng mga bayan ng Gonzaga, Santa Ana at ang eastern portion ng Babuyan Islands na kinababilangan naman ng Babuyan Islands, Dinicas Islands at ang Camiguin Group of Islands. Inaasahang lalo pang dadami ang bilang ng mga lugar na maapektuhan ng naturang bagyo habang tinatahak ng Bagyong Francisco ang direksyong papalapit sa kalupuan ng bansa. Gayunpaman, hindi naman inaalis ang posibilidad na hindi na po ito mag-landfall sa alinmang kalupaan ng Pilipinas. Manatili pong nakatutok pa rin sa Bombo Radio Philippines para sa mga karagdagang development mga kabombo dito ho sa bagong bagyo na nasa 170 kilometers per hour na po ang lakas nito ngayon. At manatili pong nakafollow sa amin pong Facebook page at YouTube at iba pang mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM.
4: Samantala, naranasan naman ang mga pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong gabi ng Linggo, Hunyo 21. Matapos ang malalakas na buhos ng ulan na dulot ng mga localized thunderstorm at pinigting pang habagat o southwest monsoon dahil sa Bagyong Francisco. Sa Quezon City, iniulat ang pagbaha sa bahagi ng EDSA Oliveros sa may northbound at southbound na umabot sa may gutter deep o hanggang 8 pulgada pero nananatiling nadaraanan ng lahat ng klase ng sasakyan. Nagdulot din ang biglang malalakas na ulan ng pagbara sa ilang drainage inlets o mga daluyan ng tubig dahil sa mga basura na nagresulta sa pansamantalang pagbaha sa iba't ibang kalsada. Ilang lugar din ang nakaranas ng brownout o nawalan po ng kuryente sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan at pagkulog pagkitlat gaya na lamang sa dito sa Makati City at Malabon City. Matatandang tuluyan na nga pong naging isang ganap na bagyo ang Typhoon Francisco na may international name na Mikala habang nasa Philippine Sea. Bagamat malayo ito sa kalupaan at walang direktang landfall sa bansa, pinalalakas nito ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, bilang na nga ang Metro Manila.
3: Dako tayo sa iba pang mga balita, mga kabombo. Magpapatuloy ho ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan tinatapos ng magkabilang panig ang pagmamarka ng mga ebidensya, mga bago ho yung formal na paglilitis sa mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. Ang pre-trial ay nagsisilbing initial meeting ng defense at ng prosecution panel bago ho umupo ang mga senador bilang mga judge. Nakatakdang magsimula ang aktual na impeachment trial sa Hulyo 6. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan at naayos pa ng dalawang kampo ang mga dokumentong may kaugnayan sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang na ang umano'y hindi maayos na paggamit ng mga confidential funds, hindi may paliwanag na kayamanan at panunuhol, bribery at iba pang alegasyon. Ayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte, tapos na nila ang pagmamarka ng kanilang ebidensya para sa ilang bahagi ng kaso. Ngunit kailangan pa ng karagdagang panahon para sa mas maraming dokumento na may kaugnayan sa ilang isyu na umano'y mas malawak at mas komplikado. Samantala, pinamunuan ng Senate Secretariat ang proseso bilang impeachment court habang aktibong nakikilahok ang prosecution panel mula sa House of Representatives. Ayon sa House Prosecution Team, naihain na nila ang kanilang pre-trial brief at mga kaugnay na dokumento para yan sa mga senator judge. Nakatoon din anya sa paghahanda ng ebidensya at hindi sa bilang ng mga boto na kinakailangan para sa hatol ng bise, kundi kung paano nila may paliwanag na maayos ang kanilang pagpapresenta ng mga ebidensya.
4: Samantala, nagbabala naman si election lawyer Romulo Macalintal na maaring maantala ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kung pag-uusapan agad sa pre-trial stage ang bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction. Ayon sa abogado, masyado pang maaga para resolbahin ang issue kung dapat bang ibatay ang two-thirds vote requirements sa lahat ng 24 na senador o kung maaari itong baguhin dahil sa mga senador na wala o hindi makakaboto. Ayon pa sa lawyer, ang mas maaga daw na pagdedebate sa naturang usapin ay mas mainam na pag-usapan ito kinalaunan habang hindi pa nagsisimula ang aktwal na paglilitis. Pinaliwanag ng abogado na ang layunin ng pre-trial conference ay ang pagmamarka ng ebidensya at pag-aayos ng mga facts na may kaugnayan sa kaso at hindi ang pagresolba sa mga hypothetical lamang na tanong tungkol sa magiging botohan. Anya, malinaw naman ang nakasaad sa konstitusyon na kinakailangan ang two-thirds na vote ng lahat ng miyembro ng Senado upang mahatulan ang isang opisyal sa impeachment trial. Dagdag pa ni Atty. Macalintal, anumang pagtatangkang baguhin ang interpretasyon ng probisyong ito ay malamang na mauuwi rin sa pagdulog sa Korte Suprema bilang pinal na tagapagpasya sa naturang usapin. Binanggit din niya ang petisyong inihain ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng mga nangyari sa Senado noong Hunyo 3 na maaari umanong magsilbing pagkakataon para malinawan ang mga isyu tungkol sa voting threshold. Nauna nang sinabi ng ilang senador, kabilang na nga si Senate President Sherwin Gatchalian, na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan ang Vice Presidente sa impeachment trial. Samantala, sinabi rin ng prosecution panel na saka na lamang nila tatalakayin ang usapin ng conviction threshold kapag natapos ng makumpleto ang pre-trial proceedings.
3: Nagbabala naman si dating Senate President Franklin Drilon na ang anumang pagtatangkang itago iyong mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay maaaring magdulot ng matinding galit ng publiko at magbunsod ng political instability sa Pilipinas. Sa isang bayag, binalikan ng dating Senate President ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada noong 2001 kung saan bumoto ang mga senator judge ng 11-10 laban sa pagbubukas ng tinaguri ang ikalawang sobre na muna'y naglalaman ng mahahalagang ebidensya kaugnay ng kanyang lihim na bank account. Ayon kay Drilon, ang desisyong iyon ay nagdulot ng malawakang protesta, nagpasiglab sa EDSA 2 at humantong sa tuluyang pagpapatalsik kay Estrada mula sa pagiging presidente. Sinabi niyang maaring maulit ang matinding reaksyon ng publiko kung magkakaroon ng pagtatangkang itago ang katotohanan sa impeachment trial ng vice-presidente. Dagdag pa niya, sa panahon ng social media o ng internet, mas mabilis nang nalalaman ng publiko ang pangyayari kaya dapat maging maingat ang mga senador at tiyaking magiging bukas at patas ang proseso ng paglilitis.
4: Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaya pa ding mabuo o makabuo ng trade agreement na kung saan ay magsisilbing regular na source na Pilipinas ang Russia sa pinagkukunan nito ng produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, bukas naman ang Russian Federation sa anumang suhestyon para madagdagan pa ang engagement ng Pilipinas sa Russia, kabilang na dito ang pag-angkat natin ng langis sa Russia. Sa ngayon kasi, sabi ng punong ehekutibo, ay ad hoc basis o para sa isang partikular na sitwasyon lamang ang pag-export ng Pilipinas ng langis sa Russia at hindi permanente. Sabi pa ng Pangulo, hindi gayon kasimple gumawa ng kasunduan lalo na at may mga dapat na ikonsidera gaya ng political at geopolitical considerations. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may mahanap pa rin na paraan para malampasan ang anyay hamon at komplikasyon at sa huli ay mangyayari ang magiging regular na oil supply source ng bansa ang Russia. Kaugnay niya narito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: We have been doing with Russia in terms of providing oil products to the Philippines has been on a very ad hoc basis. I'm always very confident that it will work and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
4: Inyo pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Meron na ho tayong 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo, hindi kinumpirma o pinabulaanan ng Philippine National Police ang ulat ni Senator Rodante Marcoleta na may natanggap siyang impormasyon ukol sa umunoy nalalapit na warrant of arrest. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, hindi kinukumpirma o itinatanggi ng pambansang pulisya ang pagkakaroon ng warrant laban sa sino mang individual dahil ito ay nasa jurisdiction na ng korte. Tiniyak din niya na ipatutupad ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang anumang legal na warrant of arrest na inilalabas ng hukuman na sa tamang paraan o tamang proseso. Gayon naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, kailangang may naisang pangkaso muna bago makapaglabas ng warrant at wala pa siyang alam na kaso laban sa senador doon ho sa may sandigang bayan. Nauna nang sinabi nga nitong si Senator Marcoleta na handa siyang sumama ng mapayapa kung may ilalabas na warrant laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder at ng indirect bribery. Gid niya ang mga reklamo'y pagtatangka umano na siya ay patahimikin at wala siyang nilabag na anumang batas.
4: Magpapatupad naman ang Philippine National Police ng mahigpit na seguridad para yan sa gaganaping White Ribbon Movement Rally sa Hunyo 28 o sa araw ng Linggo sa EDSA People Power Monument kung saan inaasahang dadaluhan ito ng nasa 10,000 katao. Ang pagkilos na ito ay pangungunahan ng Interreligious Leaders Council for National Transformation kasama ang mga religious group at civil society na nananawagan ng reforma sa halalan, mas mataas na pananagutan ng pamahalaan at mga hakbang laban sa korupsyon at political dynasties. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Artatis Jr., prioridad ng pulisya na mapanatiling mapayapa ang pagtitipon at maiwasan ang anumang kaguluhan. Kaugnay nito, inatasan na rin ang National Capital Region Police Office o NCRPO at iba pang unit ng pulisya na magsagawa ng masusing security assessment sa lugar at mga kalapit pang infrastruktura. Tinayak din ng PNP na igagalang nito ang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang nananatiling walang kinikilingan ang pambansang pulisya sa politika at nakatuon sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ayon naman sa lead convener ng religious group na si Bishop Colin Bagaforo, ang naturang rally ay karugtong ng Trillion Peso March protests na isinagawa noong nakalipas na taon.
3: Sa ibang mga updates tayo, nakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong manggagawa na halos 9 na buwan na na-detain doon ho sa may Russia matapos ng direktang may pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, unang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang 6 na Pilipino habang sumunod naman na dumating sa Pilipinas ang 18 iba pa na kanilang kasamahan. Nabatid na ang mga naturang Pinoy ay na-detain sa Russia dahil sa umunoy immigration issues at iniugnay sa illegal recruitment. Ayon sa Foreign Affairs Department, personal na hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang kaso kay Russian President Putin sa isang bilateral meeting sa Kazan. Yan po'y nangyari noong June 17 kung saan ipinahayag ng Pangulo ang matinding pag-aalala sa kalagayan ng mga naturang Pilipino. Una umanong sinabi ni President Putin na hindi siya aware sa sitwasyon. Ngunit kalaunan ay ipinalam agad sa presidente ng Pilipinas o sa presidente ng Russia ang kalagayan ng mga Pilipino at napatunayang wala rin silang kinakaharap na kaso. Dahil dito, agad na inaksyonan ng Russian authorities ang kanilang pagpapalaya sa mga Pilipino noong June 19 na nagwakas nga sa siyam na buwan na kanilang pagkakadetene.
4: Kaugnay niya, nagpasalamat naman si Senator Panfilo Ping Lacson sa matagumpay na pagbabalik sa bansa ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia sa loob ng siyam na buwan. Ayon sa senador, isa ito sa pinakamahalagang naging bunga ng kamakailang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia matapos personal na idulog ng Pangulo kay Russian President Vladimir Putin ang kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Lacson na ang paglaya ng 24 na Pilipino ay isang malaking tagumpay na hindi gaanong nabigyang pansin ng publiko. Anya, kung hindi naaksyonan ang kanilang sitwasyon, posibleng matagal pang nanatili sa kulungan sa silangang bahagi ng Siberia ang mga Pilipino. Dumating nga sa Maynoy Aquino International Airport o NAIAW Terminal 1 ang 24 na Pilipino sa dalawang magkahiwalay na batch mula sa Bangkok, Thailand. Bati naman sa Department of Foreign Affairs, isinagawa ang repatriation sa pakikipagtulungan ng mga otoridad ng Russia. Kasama na dyan ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Noong araw po ng Webes, kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinahintulutan na ni Russian President Putin ang pagpapalaya sa mga Pilipino nagtatrabaho bilang cleaners sa Russia. Ayon sa mga naunang ulat, nakulong ang mga ito dahil sa mga issue sa immigration matapos umanong mabiktima ng illegal recruiters.
3: Meron na ho tayong 17 minuto makalipas mga kabombo hang alas 7 ng umaga. Update ho tayo sa usapin sa International Criminal Court. Mas marami pang testigo sa drug war, hinikayat sa nalalapit na trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner.
7: Bombo Genesis, Bombo Ever, inihayag ni Father Bong Sarabia na ikinatuwa ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing victims ang naging pag-usad na gaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kung saan naitakda na sa November 30 ang paglilitis sa kanya sa kaso niyang Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa implementasyon ng drug war ng kanyang administrasyon. Ayon kay Father Sarabia, ang pagtutuloy sa paglilitis ay pagpapakita na maaari nang may presenta ang ebidensya at testigo ng drug war laban sa kanya. Hinimok din niya na naway marami pa ang mga tetestigo ng mga pamilya ng drug war victims ang makiisa sa kanila sa pagpapatuloy ng paglilitis upang maipakita rin ang katotohanan. Ito ay para makausad na ang mga pamilya ng mga EJK victims at makamit ang justisya. Nagtagpani sa Father Sarabia na hagad nila na pati ang mga co-perpetrators ng dating Pangulo na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo ay maaresto na rin upang harapin ang mga alegasyong ibinabato sa kanila. Naniniwala rin siya na delayed na rin ito dahil dapat umano ay noon pang pinagbabayaran at consequences ng kanilang mga aksyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Father Bong Sarabia.
8: Sila, no, masaya sila at ang kanilang mga anak, pero I hope na marami pang sasama sa kanila at ngayon ang nalalahag na yung mga evidences ay malalaman na ng sambayanang Pilipino ang katotohanan at yun na rin, so that we could move on naman sa process na ito. Yun lang naman yung hustisya, no? And we pray na hindi na mag-isa si Duterte doon, no? Na nawa mahuli na si Senator Bato at si, no, masama na rin si Senator Bongo at ang iba pang mga kasama nila sa malagim na panahon ng drug war.
7: Samantala, nagbigay mensahe naman ang pari para kay Senator Bato de la Rosa na kasalukuyang may arrest warrant mula sa International Criminal Court, ngunit nagtatago. Inimok niya itong sumuko na at kung wala niyang kasalanan talaga, hindi dapat matakot. Naniniwala rin siya na may integridad ang dating Philippine National Police Chief dahil siya ay dating taga-Philippine Military Academy. Kaugnay niyan, ito muli ang tinig ni Father Bong Sarabia.
8: Sumuko na po tayo. No? At kung wala naman tayong kasalanan talaga, hindi dapat tayo matakot. Yung palagi ulit natin eh. Pero sa tingin ko, you have more integrity naman being a PMAer. No? At sa tingin ko, may kwan pa rin, may puwang pa rin, at possibility pa rin na kayo ay magbago.
7: Matatanda ang itinakdana ng International Criminal Court ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa November 30 at kasabay nito ang paglalabas din ng mga warrant of arrest laban naman sa mga co-perpetrators ng dating Pangulo na sina Senator Bato de la Rosa at ang napaulat kamakailan kahit hindi ito kinukumpirma pa ng mga otoridad para naman kay Senator Bongo. Si Father Bong Sarabia ay kilala sa mga tumutulong sa mga pamilya ng mga extrajudicial killing victims sa bahagi ng Quezon City pagdating sa pagpapanagot ng nakaraang administrasyon.
9: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
4: Samantala, sa ibang balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng karagdagan pang 3 billion pesos na pondo para sa repatriation at reintegration program ng Department of Migrant Workers para sa mga kababayan nating overseas Filipino worker na naapektuhan ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo para sa buong proseso ng pagpapauwi ng mga OFW, kabilang ang tulong bago at pagkatapos ng pag-uwi, mga flight at mga programang pangkabuhayan para sa mga overseas Filipino worker. Samantala, umabot na sa 10,446 na Pilipino ang ligtas na nakauwi mula sa Middle East sa pamamagitan ng mga humanitarian flight ng Department of Migrant Workers hanggang nitong Hunyo 17. Kabilang na dito ang mahigit 8,000 overseas Filipino worker, mahigit 1,000 din na dependents nila at mahigit 300 na stranded na Pilipino. Binigyang diin naman ni Executive Secretary Recto na nais ng Pangulo na matiyak na may sapat na suporta at oportunidad sa kabuhayan ang bawat overseas Filipino worker kahit matapos silang makabalik dito sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na aabot sa 13 bilyong piso ang kakailanganing pondo upang mailikas ang lahat ng Pilipinong nasa mga lugar na direktang apektado ng tensyon sa gitnang silangan.
3: Nagdulot naman ng malawakang brownout sa Malabon City nitong gabi ho ng Linggo ang pagkatumba at pagbagsak ng malalaking poste o mainline ng kuryente sa may MH Del Pilar sa Barangay Maysilo. Ayon po sa mga paunang ulat at saksi sa lugar, tinamaan po ng kidlat ang mga poste sa gitna ho ng malakas na thunderstorm kaya ito natumba at bumagsak sa isang nakaparadang tricycle. Nakikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers natin o mga nanonood sa atin sa oras na ito. Dahil po rito, ilang barangay ang nawalan po ng kuryente sa loob ng ilang oras. Agad namang nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa power company upang agad na maisagawa ang pagkukumpuri at clearing sa apektadong kalsada. Pinapalalahanan po ang publiko na mag-ingat sa mga nakalaylay na mga kable at huwag lalapit sa mga bumagsak na wire o yung pong mga bumagsak na poste upang maiwasan ang pagkakuryente. Meron na ho tayong 24 minutes makalipas mga kabombo ang alas 7 ho ng umaga. Update ho tayo mula dyan sa may mababang kapulungan sa may House of Representatives. Makakasama ho natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, si Representative Leila De Lima. Kaugnay pa rin po ito sa naunang pre-trial hearing o conference na naganap nga nitong nakalipas na Linggo at muli pong ipagpapatuloy ngayong araw ng Lunes. Magandang araw ho sa inyo, Representative Leila De Lima, si Bombo Genesis at Bombo Ever ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Unahin ko po, Representative De Lima, ma'am, yung pong naunang alegasyon o akusasyon sa inyo ng 18 mga nagpakilala na dating mga sundalo. Kayo po mismo ay pinangalanan nitong mga 18 dating mga sundalo na tumanggap daw ho ng pera na dati rin po ninyong itinatanggi. Sa ngayon, after ho ninyong mapangalanan at maging yung kasamahan po ninyo sa may House Prosecution Panel, affected ho ba ang prosecution, lalo at ongoing na po ang pretrial? Ma'am.
10: Ang mindset po ng prosecution is tuloy-tuloy po kami sa preparasyon. Dahil nga po malapit na yung start ng trial, that is in July 6. At ngayon nga po ay a continuation ngayong Monday, ngayong araw Monday ay continuation naman ng pre-trial dahil nga po meron pong mga hindi pa mga namamarkahan yung sa dalawang articles. Pero meron pong dalawang articles na tapos na yung mga pagmarka ng ebidensya last week, last Thursday. So ngayon naman po meron pang natitirang dalawang articles na namamarkahan ng ebidensya. So ang mindset po ng prosecution, hindi po kami nagpapa-attack po. Hindi po kami nagpapalinis ng atensyon dito sa ginagawa namin. O iniisip talaga namin that this has to do. Yung mga akusasyon na yan ay kasama yan sa plano nila na maantala ng impeachment. Pero ayaw po namin magpa-apekto sa ganyan. Kasi kami po ang mga prosecutors, meron din po kaming constitutional duty. It's an imperative constitutional duty na gagawin namin ang aming trabaho. That is, ipakita sa publiko yung katotohanan, ilahad yung mga ebidensya at ipakita yung para lumabas ang katotohanan sa mga allegation against the Vice President.
3: Okay. By the way, Representative Dalimo, ano, kuha po kami ng siguro general picture. Ano bang ginagawa kapag kaganito pong pre-trial? Lalo ho at isa sa sabi nga ninyo, isa sa pinakamahalagang yugto o bahagi bago yung pagsisimulan ng trial proper laban kay Vice President Sara Duterte.
10: Ay opo, ang pre-trial conference po ay kinakonduct yan para i-simplify unang-una yung mga fact, mga issues and para magkaroon na ng mga stipulations sa mga facts at para ilahad na o sabihin na, ilista na yung mga ebidensya, both the documentary and the testimonial evidence, kung sino-sino yung mga witnesses namin, both the prosecution and the defense, and then yung mga documentary exhibits. Kaya nga po, sabi ko po, kung ako kanina, ay nagsimula na po yung mga marking of exhibits para hindi na ganon ka-tedious at hindi na ganon pa-time-consuming pagdating sa trial proper na sakalang magmamarka ng mga ebidensya. So parang ini-streamline nito yung trial proper. That's why it's called pre-trial conference. Kung ano man ang pwedeng pagkasunduan na ng dalawang panig para mabawasan na rin yung mga dapat ipresenta o dapat talagang i-prove in clear terms during the trial proper, then pwede nang gawin kung mag-agree ang both parties.
3: Okay. Bumbeber, will you follow up?
4: Alright, follow up lamang po Representative De Lima, no? Marami na po ba kayong napag-usapan doon po sa first na pre-trial conference? Kasi may lumabas po na balitang parang nagkaroon po ng sagutan during the first conference. At may we verify din po kung totoong nagkaroon nga ba ng tension po sa naturang conference?
10: Hindi naman po masyadong accurate o hindi naman po accurate yung sasabihin na nagkagulo o nagkaroon talaga ng tension o kaya nagkaroon ng heated debates. Wala po namang ganong pangyayari kasi normal lang naman na nagkakaroon ng different views at nagkakaroon ng mga different arguments on certain matters. Normal po yan in any legal case, in any judicial sa mga ordinary, sa normal, regular judicial proceedings, nangyayari po yan kasi magkaibang panig, magkaibang mga pananaw, magkaibang mga strategy. Now, yung tungkol sa stipulation of facts, kung ano yung mga ina-admit, ay nagkasundo po ang dalawang panig na magpa-file na lang ng mga written. Yung written proposed stipulations, written proposed counters stipulation of facts ng defense. So, as in prosecution, yung proposed stipulation of facts and then yung counter stipulation of facts naman o mga responses ng defense. Ngayong araw po, Monday yan due, yung written submissions. Kasi kung gagawin pa yan mismo, dun sa pre-trial na verbal, napakatagal po niya, napakahaba. So, kasi nga, tatalakayin each and every stipulation of facts. Ito pa ay admitted mo, ito pa ay hindi. May konti na po na nagkaroon ng stipulations of facts. Pero yung karamihan po, napagsunduan po namin na written na lang para hindi na masyadong maantala o maano yung hours ng pre-trial dates.
4: Pero Representative De Lima, sa ganyan pong setup, hindi po ba mas matatagalan o maantala yung trial? Kasi July 6 na po yung target date na pagsisimula po ng trial proper.
10: Naman po, may timetable na rin po kasi dun sa yun na nga, pagsasubmit yan, yung mga proposed stipulation and responses or counter stipulation of facts. Tapos yung pag-issue ng pre-trial order ay meron na rin pong schedule yan. And yung comments, magko-comment po both parties. So, this will be limited period. Kasi nga ho, as of now, ang talagang nakaset, unless magbago pa, depende sa impeachment court, na start nga talaga ng trial proper is July. Kung meron mang pagnaantala, konti lang po yan. Konti lang pong araw yan. Kasi nga po, as I said, meron na talagang schedule, including issuance ng pre-trial order, tsaka yung submission ng mga comments, if any, on the pre-trial order. Halimbawa, meron mga hindi masyadong accurate na nakalagay sa pre-trial order. Pwede pa pong ipakorrect yan by either party at mag-i-issue na lang ng tinatawag na amended pre-trial order.
4: Alright, Pumajen.
3: Okay. Para sa akin, I understand na limitado ko yung pwede po ninyong i-comment, ano? Dahil nga ho dito sa subject ng sub-judicial rule. Pero pwede ho ba ninyong i-confirm kung totoo yung info na ipipresenta ho ng defense camp si Mary Grace Piatos bilang kanilang witness? Kasi may ilang dokumento ho na lumabas na isa sa mga witness o testigo ho ng defense camp o defense panel ay itong si Mary Grace Piatos. May katotohanan mo ba ito, Kaung?
10: Talaga namang nakalista na sa mga respective pre-trial brief of both the prosecution and the defense. Ano yung mga intended witnesses? Sino yung mga intended witnesses? Ano yung mga intended documents na ipipresent at mini-pre-mark na nga po at this point? Now, talaga naman yung issue ng Mary Grace Piatos, kasama po talaga yan doon sa issue ng confidential funds. And then yung tungkol nga po sa mga listahan ng witnesses, meron din pong pwede yung rinireserva muna kung sino yung mga pwede maging witnesses for valid reasons. Lalo na for security reasons, for example, kung the prosecution or the defense is the case, maybe ayaw muna nilang malaman ng publiko kasi hindi pa, for security reasons, kung sino yung ipipresent, ay pwedeng i-reserve muna yan. Pero kailangan sabihin na kung ano yung intended purpose of the testimony of that particular witness. O kaya hindi pa siya available as of the filing of the pre-trial brief, hindi pa siya available at this point, pwedeng i-reserve na muna yung presentation of certain witness or witnesses. So yung issue ng Mary Grace Piatos kasi yan ang pinakapopular na issue. Dahil nga po ang sinasabi ng prosecution, she doesn't exist. At may certification naman talaga. Meron talagang ebidensya from the PSA na ipresenta na po yan noon, doon pa, doon sa the proceedings before the Committee on Good Government and Public Accountability. At na-erase na naman po yan during the proceedings before the Committee on Justice. So, kasama rin po yan syempre dun sa trial proper. Pero tama ka, Bombo Genesis, na limitado po kami sa pagko-comment at this point, lalo na sa merits of the case, sa pagko-comment din ng mga weight of the evidence, yung ebidensya, kung ano yung weight nito, hindi ho kami pwede nga mag-articulate on those at this point dahil nga po nagsimula na yung trial process. Hindi pa yung trial proper, pero kasama na po itong stage na to ng pre-trial stage.
3: Okay. With that, Representative De Lima, maraming salamat for joining us from time to time habang nagpro-progress itong mga conferences ano bago yung July 6 na start o target start ng impeachment trial. Ay, muli kaming uumay ho sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo.
10: Welcome. You're welcome. Have a good day.
3: Magandang araw po sa inyo. Ang kinatawan ho mga kabombo ng mamayang Liberal Party List, si Representative Leila De Lima, at isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel.
4: Nalakuha pa po tayo ng mga karagdagang report. Ang no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
11: Bombo Genesis, Bombo Ever, sa patuloy na pag-antabay natin dito sa Senado.
12: Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas na naglalayong hindi pagkalooban ng sahod ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa mga araw na ito'y absent ng walang malinaw na paliwanag. Saklaw ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, Senador, Congressman, mga halal na opisyal, Cabinet Secretaries at mga Department Heads. Nakasaad din dito ang hindi pagbibigay ng mga allowances sa mga opisyal na absent ng walang maayos na abiso sa pagliban. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, na sponsor ng panukalang batas, nakasanayan na umano ng mga matataas na opisyal na walang sumisita na sumasahod ito kahit absent. Nakakahiyaan niya sa mga ordinaryong manggagawa ng gobyerno na walang nakukuhang sahod kapag lumiban sa trabaho. Binigyan din ng senador na dapat ay pantay-pantay umano ang pulisiya sa no work, no pay, ordinaryong manggagawa o maging mataas na opisyal man. Kasunod nito, kinilala ni Tulfo ang voluntaryong pagpapatigil ni Senator Jinggoy Estrada ng kanyang sahod noong arestuhin ito. Habang matatandaan na naging sentro ng usapin ang no work, no pay dahil sa matagal na pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ngunit patuloy na tumatanggap ng kanyang sweldo. Samantala, Bombo Genesis, sa kaugnay ng mga balita na tinutukan ng Bombo Radio Philippines dito sa Senado, sinabi ni Tulfo na maaaring ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects ay pagkatapos pa ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Blue Ribbon Committee Chair, pag-uusapan pa ng majority senators ang susunod na schedule maging ang mga iimbitahan na resource person. Hindi din ani at tiyak kung muling iimbitahan pa ang mga individual na nagpakilalang dating mga bodyguards at bagmen ng dating kongresista at ngayon pugante na si Saldico. Pagpapaliwanag ni Tulfo, maaaring ipatawag muli ang mga ito kung may dokumento at ebidensya na may papakita para suportahan ang kanilang mga aligasyon sa mga idinadawit na personalidad sa flood control scam. Question din ng senador ang kredibilidad ng mga ito dahil sa pagturo umano sa kung sino-sinong pangalan nang walang may pakitang sapat na pruweba.
13: Paulit-ulit na lang, unless kung meron silang bagong testigo naman na credible at gusto natin sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento, hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan. I mean, madali lang magturo eh. Turo kita, ikaw, nagbanggap ng maleta, lahat kayo yung media. Tingnan mo, pati media, nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo kabastusan na yun. Kaya gusto na supportahan, sinabi ni Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tingnan mo kabastusan. Kaya ang sinasabi ko, inahamon ko sila, pag may dokumento kayo, something, let's go.
11: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Sa nagpapatuloy pong pagsubaybay ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM sa FIFA World Cup 2026, mga kabombo, kumawala mula sa mabigat na first half ang Team Germany at umiscore ng late comeback upang talunin ng Ivory Coast sa score na 2-1 sa nagpapatuloy ng World Cup competition. Matagal na na-outplay ang Germany sa unang bahagi po ng laban at naiwasan pa sa score o naiwan pa sa score matapos ang goal nitong si Frank Kessie sa 10 minuto ng laro para yan sa Ivory Coast. Sa kabila ho ng kontrol ng kalaban sa possession at maging dun sa tempo ho ng laro, Natiling buhay ang Germany hanggang sa second half kung saan nagsimulang gumalaw ang bench strength sa pangunguna po ng kanilang coach na si Julian Nagelsmann. Binasok ko ang ilang fresh player, kabilang na si Dennis Uzdav, at dito ho unti-unting nagbago ang direksyon ng laro ng Germany. Nagpakita ng agarang epekto itong si Undaz at nakapantay ho ng ika-68 minuto matapos ang laro o ito hong long pass na ginawa nitong si Nadiem Amiri bago ho tuluyang tapusin ang comeback sa stoppage time sa isang clinical finish sa pamagitan po ng isang assist na nagmula naman kay Felix Nemecha. Dahil sa dalawang goals ay nakuha po ng Germany ang mahalagang panalo at kumpirmadong meron na po silang pwesto sa susunod na laban sa 32 o sa tinatawag na knockout stage. Aminado naman ang German camp na hindi naging madali ang laban, ngunit binigyang diin ng naturang kampo ang character at ang lalim po ng squad. Nagbigay po ng panalo dahil sa magandang comeback sa second phase ng naturang laban. Ang resulta ho'y nagpalawig pa sa impressive run ng Germany na patuloy nagpapakita ng consistency sa kanilang kumpanya matapos nga mga nakaraang World Cup disappointment. Para sa Ivory Coast, nauwi sa pagkasayang na pangkakataon na ito hong kanilang maagang kalamangan habang bigo pa rin silang makakuha ng isang papel sana o isang poste sa may knockout stage sa kasaysayan ng kanilang kampanya sa FIFA World Cup.
5: Bombo International News.
4: Isang Filipina nurse practitioner ang naharap ngayon sa iba't ibang federal charges sa Estados Unidos matapos akusahang utak umano ng isang malawakang healthcare fraud scheme na umano'y nakapandaya sa Medicare at TRICARE ng halos nasa $1 billion o tinatayang 51.6 billion pesos. Kinilala ang sospek na si Marizel Yuki, residente ng Las Vegas, na inisyuhan ng warrant of arrest ng United States District Court for the Southern District of Texas. Kinasuhan siya ng conspiracy to commit healthcare fraud at wire fraud, magiging healthcare fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks at money laundering. Ayon sa mga federal prosecutor, na-target umano nito ang operasyon ng mga matatanda at pasyenteng may malulubhang sakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi kinakailangang wound treatments na pagkatapos ay sinisingil pa sa mga government health programs. Iniugnay din si Yuki sa operasyon ng 4 na wound care clinics sa Texas, Nevada, California at Hawaii kung saan umano'y nagbabayad ng illegal na kickbacks kapalit ng patient referrals. Base sa investigasyon, pinipeke rin umano ang medical records ng mga pasyente at naniningil para sa mga serbisyong hindi naman kinakailangan habang nakakatanggap ng milyong-milyong dolyar na kickbacks. Ayon pa sa mga prosecutor, ginamit umano ang mga nakuhang pera sa luho at mamahaling ari-arian, kabilang ang ilan pang mamahaling sakyan na nagkakahalaga na may gita $500,000, mga alahas tulad ng nagkakalaga po yan ng $865,000, isang bahay sa Hawaii na tinatayang nasa $1 million at isa pang beach resort project sa may Santa Ana, Cagayan sa Pilipinas na umabot sa $4.6 million.
3: Samantala, sa iba pang update tayo mga kahumbo, umabot na ho sa mahigit 1.59 million individual ang apektado ho ng magnitude 7.8 na lindol na tumama nga sa ilang bahagi po ng Mindanao noong Hunyo 8. Bate po ito sa pinakabagong datos ng National Disaster and Risk Reduction Management Council. Yan po'y katumbas ng 375,000 mahigit na mga pamilya mula po sa iba't ibang mga barangay hanggang sa halos 600 na barangay sa may Davao at Soccsaygan region. Batay po sa ulat ng ahensya mga kabumbo, nasa 77 katao na po ang nasawi dahil sa lindol at patuloy pa rin pong pinaghahanap ang hanggang sa 31 mga nawawalang individual. Samantala, ipinag-utos naman ng Department of Agriculture ang komprehensibong structural assessment sa General Santos Fishport Complex matapos ng isara ang ilang bahagi po ng pasilidad kasunod pa rin po yan ng naturang lindol. Ipinag-utos si Secretary Francisco Laurel Jr. ang mas malalim na pagsusuri matapos ng matukoy sa paunang inspection noong Hunyo 8 at 9 yung mga kondisyon na nagbunsod sa pansamantalang pagsara ng mga market halls. Yan o ay ilang mga stall na po ang isinara dahil po sa naturang lindol. Sinabi ni Secretary Laurel na layunin po ng panibagong assessment na makakuha ng mas kompletong larawan ng kalagayan po ng naturang pasilidad. Kabilang na rito yung geotechnical at investigation at iba pang mga pagsusuri. Kasunod po yan ng mga serye pa rin ng aftershock. Sa ulat naman ng Philippine Fisheries Development Authority, sa pamamagitan ng kanilang acting manager na si Glenn Pangapalan, ay lumabas na nanatiling structurally sound ang naturang fish complex. Wala ring naitalang nasawi o nasagatan sa mga empleyado, mga negosyante at iba pang stakeholders sa kabila po yan ng malakas na pagyanig. Binigyang diin ni Secretary Laurel ang pangailangan ng pagpapabilis sa assessment upang matiyak ang kaligtasan po ng mga umaasa sa fishport para sa kanilang kabuhayan. Ang naturang fishport, mga kabombo, ay isa po sa pinakamahalagang pasilidad na pangisdaan sa Pilipinas at nagsisilbing pangunahing sentro ng industriyang tuna, lalo dyan sa may General Santos City na kilala bilang tuna capital of the Philippines.
4: Samantala, binuksan na po sa may Wilhelmsfeld, Germany, ang Rizal Historic Trail bilang bahagi ng paggunita sa 165th kaarawan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, at upang bigyang pugay ang kanyang naging buhay at paglalakbay.

0: kundi maging sa mga lugar sa ibang bansa na naging bahagi ng kanyang buhay at paghubog bilang bayani. Ayon pa sa senadora, ang araw-araw na paglalakad ni Rizal sa nasabing ruta ay sumasalamin sa mga simpleng gawain na kalaunay naging bahagi na ng kanyang paghahanda para sa mas malaking papel sa kasaysayan ng ating bansa. Kasama sa programa ang isang guided walk mula sa Wilhelmsfeld patungo sa Heidelberg University Eye Clinic. Gayon din ang pagdalo sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng Knights of Rizal sa may Evangelist Kurt Wilhelmsfeld. At tiniyak din ni Senador Ligarda ang suporta para sa pagpapanatili pa ng trail kabila ang paglalagay ng mga marker upang sa ganun ay magsilbi itong gabay at paalala sa mga bibisita sa naturang lugar.
1: Oras natin, meron na lamang ko tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. At update na ho tayo dito ho sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Mabuever.
0: Samantala, ang on-site inspections po sa mga infrastructure projects sa ating bansa, ipagpapatuloy yan ng Department of Public Works and Highways para mapigilan ang kadalasang pagkantala ng implementasyon. Kaugnay yan, may nakalapang report ang Bombo Radio Iloilo.
2: Nilinaw ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahalaga ang regular na on-site inspections upang mabago ang matagal ng kultura sa ahensya kung saan kadalasang naaantala ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ito ang naging pahayag ng Kalihim sa kanyang pagbisita sa Iloilo City upang pangunahan ang formal na pagbubukas ng road at drainage project sa Barangay East Mauamolo bago ang target completion sa Hulyo. Sa panayam kay Dizon, sinabi nitong bilang pinuno ng ahensya, kinakailangan niyang personal na bumaba sa mga proyekto sa iba't ibang lugar upang maiparating sa mga regional office na kailangan nilang pagbutihin ang kanilang trabaho. Anya, ipagpapatuloy niya ang pagsasagawa ng on-site inspections sa mga infrastructure projects sa iba't ibang panig ng bansa kung makatutulong ito upang mapabuti ang implementasyon ng mga proyekto at maiwasang maging normal ang mga pagkakaantala. Ayon pa kay Secretary Dizon, kapag mahigpit na namomonitor ang mga proyekto at may maayos na koordinasyon sa mga local government unit, maging ang mga proyektong ilang taon nang naaantala ay maaari umanong matapos sa loob lamang ng ilang buwan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng ahensya at ng mga lokal na pamahalaan dahil ang kakulangan sa maayos na ugnayan ang isa sa mga naging dahilan ng mga naunang pagkakaantala sa mga proyekto.
3: The problem is, matagal nang ganito, you have to understand. The culture has been like this for so long. Diba? So, it's important for the head of agency to really go down and say, hey, we have to do a better job. Kasi kawawa yung mga tao. That will take time. But I think right now, the institution, the organization is now learning that it needs to do it the right way. And it can do it the right way and it can do it fast.
2: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Ang kaligtasan naman ng mga gusali dyan sa may bahagi po ng Sarangani binabantayan matapos itong 7.8 magnitude na lindol habang ipinag-utos muli ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng mga serye ng inspection doon. May update po dyan ng Bombo Radio General Santos.
4: Patuloy pa rin ang isinasagawang assessment ng Office of the Building Official ng OBO sa General Santos City sa mga gusali at establishmentong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Aldrian Regalado sa Office of the Building Official, wala pang utos na itigil ang inspeksyon kaya nagpapatuloy ang kanilang mga inspektor sa pagmomonitor sa kalagayan ng mga istruktura. Sinabi pa niya na may ilang mall naman na sa lungsod ang nabigyan na ng green tag na nangangahulugang ligtas na gamitin habang may isang mall na nananatiling nasa ilalim ng yellow tag. Ipinaliwanag nito na ang green tag ay nangangahulugang ligtas pasukan. Ang yellow tag ay may mga restriksyon at ang red tag ay nangangahulugang delikado at hindi na maaaring gamitin. Nakadepende na ngayon sa assessment ng structural engineer.

0: kung ito ay aayusin pa o tuluyan ng gigibain.
1: Ang mall natin is ongoing pa rin ang mga inspector natin for request, no? Ang tagging ng aming office, ang aming opisina, based doon sa mga pwede pa nating pasukin o anumang gawin natin sa loob ng ating building, isang nangangahulugan po yun ng green, no? Pwede natin pasukin anytime.
0: At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines for the number one in most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Samantala, mga binibenta naman pong karne ng baboy sa Rojas City, 200 pesos kada kilo na lamang dahil po yan sa pangamba sa African swine fever. Kumuha po tayo ng karagdagan pang development dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Rojas.
3: Umabot na lamang sa 200 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy na ibinibenta sa Rojas City dahil sa pangamba ng mga hog raisers kaugnay ng African swine fever. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Roberto Rosaldan, presidente ng Liga ng mga Barangay sa Rojas City, sinabi nito na dumarami na ang mga nagbibenta ng baboy sa gilid ng kalsada kung saan hindi masiguro kung ligtas at dumaan sa tamang proseso ang mga ito. Ayon kay Roldan, mahalagang maging mapanuri ang mga mamimili at yakin ang kanilang binibiling baboy ay dumaan sa slaughterhouse at lehitimo ang nagbibenta nito. May mga ulat din na ilang backyard hog raisers ay nagbibenta na lamang ng kanilang mga alagang baboy sa mas mababang presyo dahil sa pangamba na mahawa o maapektuhan ng ASF ang kanilang mga alaga. Sa kasalukuyan, mahigit ding binabantayan ng mga awtoridad ang mga pantalan at iba pang daanan sa lalawigan dahil sa posibilidad na may mga magtangkang magpuslit ng mga baboy patungo sa ibang lugar upang maibenta ang mga ito sa mababang halaga bunsod ng pangamba sa African swine fever. Patuloy naman ang paalala ng mga opisyal sa publiko na maging maingat sa pagbigili ng karne ng baboy at yakin ito ay dumaan sa wastong inspeksyon upang mapangalagaan ang kalusugan at maiwasan ang paglabag sa mga ipinapatupad na hakbang laban sa African swine fever.
4: Sa mga ano natin, sa manoga bili natin, piliin nyo yung kung saan kayo bibili ng mga baboy na dapat dito kayo bibili sa market natin kay ito nakasigurado na nakadaan sa meat inspection sa ating veterinarian sa slaughterhouse.
3: Mula rito, simpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jimmy Luis Deli and this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Maki-update po tayo mga kahumbo sa patuloy hong pananalasan ng tinatawag na red stripes soft scale insect sa mga taniman ho ng tubo dyan sa may bahagi po ng Bacolod. Kinakailangan na raw ho ng tinatawag na scientific-based intervention. May update dyan ng Bombo Radio Bacolod.
2: Inihayag ng dating gobernador ng Negros Occidental na kailangan na ng scientific intervention upang solusyonan ang problema sa red stripes soft scale insect o RSSI. Maalala na marami ng local government units sa Negros Occidental ang nag-report na may infestation ng RSSI sa mga pananim na tubo sa kanilang lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay former Governor Rafael Lito Coscoluela, dapat lahat na nasa gobyerno at komunidad ay magtulungan upang makagawa ng solusyon ang problema sa red stripe soft scale insect infestation. Ayon kay Coscoluela, dapat may mga scientists o experts na mula sa UP Diliman, Department of Agriculture at iba pang mga government agencies na mag-aaral kung paano masolusyonan ang insect infestation. Ayon pa dito, sa kanyang personal na experience ay bumibili ito ng mga insecticides upang ispray sa tanim na tubo, ngunit hindi naman tumatalab at marami pa rin ang peste na namiminsala sa kanyang pananim. Nakatakda sa Miyerkules na magpupulong ang mga sugar planters kasama si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson upang malaman kung kinakailangan nang magdeklara ng state of emergency dahil sa insect infestation sa pananim na tubo sa probinsya. Inihayag din ito na hindi lang LGUs ang kailangan gumawa ng solusyon, kundi pati na rin ang mga milling companies dahil magkakaroon din ang mga ito ng problema kung hindi masolusyonan ang kinakaharap ng sugar farmers.
6: Ang kailangan natin ngayon, isang science-based province-wide or island-wide coordinated effort para ma-control yung RSSI. Ang isang problema, hindi lang limitado ito sa Negros Island. Dumating na sa Panay at posible dadating din sa ibang lugar kung saan merong tubo. So ang panawagan natin sa gobyerno, Department of Agriculture, SRA, provincial governments, local governments, at lahat ng stakeholders, kailangan total coordinated effort.
2: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo Business News!
5: Bago tayo magtapos sa ating newscast, mga kabombo, ngayon pong araw ng Lunes, meron po tayong good news, magandang balita para po sa mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Para po sa mga motorista, posible po ang double-digit na rollback, mga kabombo, epektibo po bukas, July 23, 2026. Batay sa paunang update na nilabas ng Department of Energy, mga kabombo, Castar Nation, ang diesel ay posible pong matatapyasan, magkakaroon ng rollback ng 8 pesos and 85 centavos hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina, posible pong matatapyasan ng 4 pesos and 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro. Ang kerosene, posible pong matatapyasan ng 9 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Inuulit po natin, mga kabombo, posible po ang malaking o big time rollback epektibo ho bukas. Ang diesel, ito ho ay posibleng matatapyasan ng 8 pesos and 85 centavos hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina, posible po magkaroon ng rollback ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro. Ang kerosene, posible po magkaroon ng rollback ng 9 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Dahil po sa rollback na yan, narito po ang projected price, epektibo ho bukas, mga kabombo Castar Nation, lalo ho dito sa National Capital Region, batay pa rin po sa forecast ng Department of Energy. Ang diesel ay posible pong maglalaro na ito ng 80 pesos and 51 centavos kada litro hanggang 84 pesos and 34 centavos kada litro. Ang gasolina ay posible pong maglalaro na lamang ang presyo nito mula 79 pesos and 50 centavos hanggang 81 pesos and 50 centavos kada litro. Ang kerosene naman, posibleng bababa na po ang presyo nito mula 112 pesos and 28 centavos hanggang 113 pesos and 28 centavos kada litro. Inuulit po natin, mga kabombo, kapag ka naipatupad po yung projected na rollback na yan, ito na po ang projected price ng produktong petrolyo epektibo ho bukas dito sa National Capital Region batay sa datos ng Department of Energy. Ang diesel ay posibleng maglalaro na lamang po ang presyo nito mula 80 pesos and 51 centavos hanggang 84 pesos and 34 centavos kada litro. Ang gasolina, ang presyo po nito ay mula 79 pesos and 50 centavos hanggang 81 pesos and 50 centavos kada litro. Ang kerosene, posible pong maglalaro ang presyo nito mula 112 pesos and 28 centavos hanggang 113 pesos and 28 centavos kada litro.
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
5: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo Castar Nation, ang ating pong basis pa rin ay yung pong resulta ho ng trading noong huling araw ng trading last week, ang araw ho ng Biyernes. Pero manatili pong nakasubaybay sa Bombo Radio Philippines dahil mamayang alas 9 ay magbubukas muli ang trading at ibabahagi po namin sa inyo yung pong resulta ho nito. Ang isang US dollar, mga kabombo, ay katumbas na po ito ngayon ng 60 pesos and 78 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 72 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 46 pesos and 93 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 13 centavos. Ang isang Euro, katumbas ng 69 pesos and 40 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong subaybayan ang mga social media pages ng ating provincial station, mga kabombo. Bawat provincial station po ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron po silang sariling social media page na pwede po niyong i-follow, i-like at pwede po kayong mag-subscribe. At dyan sa may bahagi ng Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro, para sa mga kababayan po natin dyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro at makatabing lugar. Para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. dyan sa Rangani Province, nariyan ang Bomboradyo General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking, nariyan pong Bomboradyo Coronadal.
2: Sa Mindanao area pa rin po, maaaring yung tutukan ang Bomboradyo Malaybalay. Ganyan po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago